0: DW shirye-shiryen sashin Hausa.
1: Masu sauraro barkanmu da safiya da fatan an wayi gari lafiya. Muhammad Tijani Hassan ne ke muku marhaba bikum a zangon farko na yaɗa shirye-shiryen DW kai tsaye daga nan birnin Bonn. Waɗanda muke watsa muku a shafukanmu na Facebook da YouTube da manhajar TuneIn har ma da wasu gidajen rediyo abokan hulɗarmu a sassan Afirka. To bayan sha labaran duniya za a ji cewa ƙasashen Turkiya da Pakistan da kuma Saudiya sun kulle yarjejeniyar tsaro domin dakile ta'addanci da kuma barazanar yakin Iran ko kuma barazanar da yakin Iran ya haddasa. Sannan albarkacin ranar matasa ta duniya za mu waiwayi ƙalubalen da ke gaban matasa a Najeriya. Har wa yau a Najeriya za a ji fashin baki daga masana kan yadda za a raba siyasa da addini a ƙasar da ta fi kowace yawan al'umma a nahiyar Afirka. A Nijar kuwa gwamnatin mulkin sojin ƙasar ce ta yi wa dokar tsara darajar masarautun gargajiya garan Bawul idan aka biyo mu za a ji sabbin tanade-tanaden. Akwai kuma ƙarin wasu rahotannin amma da farko ga labaran duniya.
0: DW labarun duniya.
1: Koriya ta Arewa ta harba makami mai linzami a tekun Japan gabanin fara atisayen sojin ƙawancen Amurka da Koriya ta Kudu. Sojojin Amurka sun buɗe wuta kan wani jirgin ruwa da yi ƙoƙarin karya takunkumin toshe tajojin jiragen ruwan Iran. An ceto sama da mutane 100 da ke cikin wani jirgin ruwa da ya kama da wuta a tsibirin Bali na Indonesia. Koriya ta Arewa ta harba makami mai linzami mai cin dogon zango zuwa tekun Japan yayin da ya rage kwanaki kalilan a fara gudanar da atisayen soji na haɗin gwiwar ƙawancen Amurka da Koriya ta Kudu. Rundunar sojin Koriya ta Kudu ta ce makamin ya yi tafiya ta akalla kilomita 700 a saman teku.

0: Shunton da kawayen nata basu ambaci sunan tana kan tsaye ba duk da ana danganta ta da gwajin wannan makami bayan ta gudanar da wani makamancin sa a farkon watan Yuli da ya gabata. A cikin sanarwar hadin gwiwa da suka fidda a daren jiya, kasashen sun ce yin gwajin makamai masu linzami ba tare da sanarwa ko kuma cikakkun bayanai kafin gwajin ba abu ne mai hadari. Sannan zai iya kawo cikas ga tsaro da zaman lafiyar kasashen da ke kusa da yankin da ake yin irin waɗannan gwaje-gwaje. Kasashen kusan 40 sun kuma ambato wasu gwaje-gwajen makamai masu linzami da aka yi a kwanan nan a yankin tekun Pacific, waɗanda suka ce sun sabawa ka'idoji. Sannan sun yi kira ga kasashe musamman waɗanda suka mallaki makamin nukiliya da su rinka fitar da sanarwa sa'o'i 24 kafin gudanar da gwajin makamai. Sojojin Amurka sun ce sun buɗe wuta kan wani jirgin ruwa mai ɗauke da tutar ƙasar Panama a ranar Talata bayan ya yi ƙoƙarin isa wata tashar jiragen ruwan Iran, lamarin da ya sabawa takunkumin da Washington ta ƙaƙaba na toshe tashoshin jiragen ruwan Tehran. A cikin wata sanarwa, rundunar sojin Amurka mai kula da yankin gabas ta tsakiya CENTCOM ta ce ta yi amfani da jirgi mai saukar ungulu wajen harba makamai masu linzami guda biyu kan ɗakin injinan jirgin dakon kayan, wato mai suna Vela Nova, bayan da direbobin jirgin suka yi watsi da gargaɗin dakatarwa da aka yi musu. Wannan shine karo na uku da sojojin Amurka ke yin amfani da ƙarfi wajen tilasta aiwatar da takunkumin hana zirga-zirgar jiragen ruwa zuwa tashoshin jiragen ruwan Iran, don bayan da aka sake dawo da dokar a ranar 13 ga watan Yuli. Ana shan labaran ne daga nan sashen Hausa na DW. Jami'an agaji a Indonesia sun ceto sama da mutane 100 da ke cikin wani jirgin ruwa a kusa da tsibirin Bali da ke ƙasar bayan da jirgin ya kama da wuta a safiyar yau Laraba. Lamarin ya faru ne a lokacin da jirgin makare da fasinja ke kan hanyarsa ta zuwa tsibirin Lombok daga Bali, kuma har yanzu ba a hakikance abin da ya haddasa tashin gobarar ba. Rahotanni sun ce akwai mutane 114 a cikin jirgin ruwan, amma hukumomi na ci gaba da tantance wannan adadi, sannan har yanzu ba a samu rahoton mutuwa ko jikkatar wani ba. Hadarin jirgin ruwa na yawan faruwa a Indonesia, wadda ke da sama da tsibirai 17,000, kuma mutanen ƙasar na dogaro ne da jiragen ruwa wajen tafiye-tafiye. Ƙungiyar Kwadago ta Duniya ILO ko kuma OET ta ce yawan matasa da ba su da aikin yi ya ƙaru a duniya a shekarar da ta gabata, kuma lamarin ya fi muni a ƙasashe masu ƙarfin tattalin arziki a daidai lokacin da fasahar ƙirƙira ta AI ke ƙara yaɗuwa. Sabon rahoton da ƙungiyar ta fitar ya yi nuni da cewa yawan rashin aikin yi tsakanin matasa masu shekaru 15 zuwa 24 ya kai kashi 12.4 cikin 100 a shekarar 2025, saɓanin kashi 12.3 a shekarar 2024, lamarin da ke nuna cewa kusan matasa miliyan 67 ba su da aikin yi. Haka zalika, adadin matasan da ba sa aiki kuma ba sa zuwa makaranta, sannan kuma ba sa samun horon sana'o'i, shi ma ya ƙaru kaɗan, inda ya kai kashi 20 cikin 100, lamarin da ya shafi sama da mutane miliyan 257 a duniya. Ƙungiyar Kwadagon ta Duniya ta kuma yi gargaɗin cewa raunin tattalin arziki da ƙarancin sabbin guraben aiki da rikice-rikicen siyasa da kuma bunƙasar fasaha na iya jefa duniya cikin wata sabuwar matsalar aikin yi ga matasa. To ƙarshen labaran kenan a halin yanzu.
1: DW harkokin yau.
0: To gaba kaɗan a cikin harkokin namu na yau, za a ji yadda matsalar kwararar bakin haure zuwa Turai ke ƙara ƙamari bayan gano wata sabuwar hanya da bakin ke bi. Sannan muna tafa da rahotonmu na himma da ya yi matasa, amma bari mu ɗauko tushen rahotannin daga yankin gabas ta tsakiya. A daidai lokacin da rikicin siyasa da taɓarɓarewar tsaro ke ƙara samun gindin zama a gabas ta tsakiya, ƙasashen Turkiyya da Pakistan da kuma Saudiyya sun ƙulla wata yarjejeniyar tsaro domin tunkarar duk wani ƙalubale da ka iya shafar ƙasashen. Musa Tijjani Ahmad na ɗauke da rahoto kan tasirin yarjejeniyar a mahanga ta masana diplomasiya.
2: A wani ɗan ƙwarya-ƙwaryar biki da suka gudanar a birnin Makka na ƙasar Saudiyya, Yarima mai jiran gado Muhammad bin Salman da shugaban Turkiyya Recep Tayyip Erdogan

0: da Firaministan Pakistan Shehbaz Sharif sun sha alwashin tabbatar da tsaron kasashen a wani salo mai kamanceceniya da tsarin kawancin kasashen NATO. Ma'aikatar harkokin wajen Pakistan ta ce kasashen za su yi tafiya da murya daya domin tunkarar duk wata barazana da ka iya shafar su. To amma masana siyasar kasa da kasa da diplomasiya na ganin cewa abin da kamar wuya kasancewar Saudiya ta kasa shawo kan ukubar da take fuskanta daga yan tawayen Houthi na Yemen waɗanda ke samun goyon bayan kasar Iran. Kazalika duk da waɗannan kalubale da Saudiya ke fuskanta, kasashen Pakistan da Turkiya sun gaza kai mata dauki daga mayakan Houthi waɗanda suka yi kakagida a gabar tekun Aden da Babul Mandab har ma da Bahar Maliya. Daniel Safir ita ce shugabar gidauniyar da ke kula da ci gaban kasashen gabas ta tsakiya ta shaidawa DW cewa an tsara wannan yarjejeniya ce da zammar karfafa tsaron kasashen to amma da lauje cikin nadi.
1: If you look at the parties in this agreement, you have Saudi Arabia, of course, which is...
0: Tace idan ka duba kasashen da suka shiga wannan yarjejeniya zaka ga Saudiya. Saudiya ba shakka tana tsakiyar wannan rikici, amma a gefe guda kana da kasashen Turkiya da Pakistan, waɗanda dukkansu suna da alaka da Iran, sannan kuma suna da kyakkyawar alaka da kasar Amurka. Saboda haka, ina ganin ta wata hanyar wannan yarjejeniya an kullata ne domin kan da garki ko kuma dakila barazana da hare-hare ga Saudiya. Kamran Bukhari, masani ne a cibiyar gudanar da mulki da bincike ta gabas ta tsakiya da ke birnin Washington DC na Amurka, ya shaidawa DW cewa akwai matakai uku da ya kamata a yi la'akari da su a wannan yarjejeniya.
2: Moving forward, there will be three stages: short-term, stabilized region.
0: Ya ce idan muka faɗaɗa nazari kan wannan al'amari, akwai matakai uku da ya kamata mu yi la'akari da su. Na farko shine mai da hankali wajen tabbatar da kwanciyar hankali a yankin ta hanyar diplomasiya. Abu na biyu shine yadda za a tafiyar da al'amuran Iran, musamman ganin cewa Iran za ta kasance cikin wani yanayi na rashin tabbas. Sai abu na uku mai bukatar dogon zango shine samar da wani sabon tsarin siyasa da tsaro a yankin wanda zai iya haifar da tasiri mai girma har ma a matakin duniya. Ina kuma aka jingina batun kasar Isra'ila? Biyu daga cikin kasashen da suka rattaba hannu kan yarjejeniyar, wato Pakistan da Saudiya, ba su amince da Isra'ila a matsayin kasa ba, duk da cewa a baɗini akwai alaka tsakanin Riyadh da Tel Aviv. Turkiya kuwa da ta amince da Isra'ila a matsayin kasa, amma a halin yanzu dangantakar da ke tsakaninsu ta yi tsami sosai saboda yakin da Isra'ila ta kaddamar a Gaza, wanda Turkiya ta bayyana a matsayin kisan kiyashi.
3: Rahoton Musa Tijjani Ahmad kenan. Idan muka nufi jamhuriyar Niger, gwamnatin mulkin sojin kasar ce ta yi wa dokar tsara matakin darajar masarautun gargajiya garin Bawul, inda ta shigo da wasu sabbin sharuɗa na yadda za a ɗora kowace masarauta a matakin darajar da ta dace da ita. Daga birnin Yamai ga rahoton wakilinmu Gazali Abdu Tasawa.
4: Dokar da ke tantance girman darajar masarautun gargajiya ta kasar ta Niger ta kasafa masarautun kasar zuwa gida bakwai ne, tun daga daraja ta ɗaya zuwa daraja ta shida, da kuma rukunin wasu manyan masarautu masu daraja ta musamman. Garin Bawul ɗin da aka yi wa dokar darajar masarautun ta tanadi tantance waɗansu sharuɗa da suka haɗa da yawan al'ummar masarautar, da faɗin ƙasa, da girman tarihi, da ra'ayin al'adu a masarautar, da rawar da masarautar ke takawa a tsarin aikin bariki, da ƙarfinta a tsarin siyasa da zamantakewa, yawan ma'aikatan gwamnati da ƙarfin tattalin arzikinta, da kuma yawan rukunin ƙabilun da ta kunsa. Kuma Lamido Usaini Ali, sarkin masarautar Amburam ta jihar Difa da ne kicibis da shi a birnin Yamai gurin wani taro, ya bayyana gamsuwarsa da wannan shiri.
5: Abu ne wanda ake yi a dama, kuma yau gashi kuma sun zo sun ƙarfafa. Kenan za su zo su diba su gani a tsara again da za a yi kowane sarki dai da darajar da kamace shi, don mun akwai sarakunan da sun dade darajar su ba ƙara ba, suna nan zamani, amma yanzu an zo an ce to ya kamata yanzu wannan abu a diba shi.
4: A ƙarƙashin dokar da ta rarrabe darajar masarautun ƙasar da yi, sharaɗin kasancewa masarauta mai daraja ta musamman shine masarauta ta kunshi mutum sama da 150,000, faɗin ƙasar ta ya zarce murabba'in kilomita 5,000, ta kunshi ƙauyuka sama da 200 a ƙarƙashin ta, ta zamo ta yi suna a tarihi a ciki da wajen ƙasar. A can ƙasa masarauta mai daraja ta ƙarshe ita kuwa ta kunshi ƙasa da mutum 300,000, fadin kasar ta na kasa da marabadin kilomita 20 kauyuka kasar 15 ke karkashin ikon ta tuni dai gwamnati ta kafa wasu komotoci waɗanda ta dora ma nauyin yin aikin tantance sharuɗan da ta baiwa kowace masarauta darajar da ta dace da ita sai dai Malam Idda Abdulrahman wani dan fafutuka a Niger ya bayyana fatan komotocin za su yi taka tsantsan da kuma yin adalci a cikin aikin nasu
6: zankin sarakuna a Niger zankin ne wanda ba a so a samu wani kekece-kekece kun ji shekaran jiya da shugaban kasa ta yi maradi Kacinawa da Gobirawa ya tunata musu da abun da ya gama su da yake bai ya so ya ji wani abu ya shiga tsakanin su kenan kiran da muke so mu yi ga zuwa ga an committee ne da aka nada tuba su yi adalci ba mu so mu ji cikin aikin nan da aka ba su su kawo abun da zai kawo rigima tsakanin masarauta kuma tsakanin kuma al'ummomi
4: Gazali Abdi Tasawa DW Hausa daga Yamai a Jamhuriyar Niger
3: to daga batun masarautun gargajiya a Jamhuriyar Niger sai batun masu jinjini a jika yau ce ranar matasa ta duniya wacce ake gudanarwa a kowace ranar 12 ga watan Agusta A shekarar 1999 ne dai Majalisar Dinkin Duniya ta ayyana ranar domin yin bita game da kalubalen da matasa ke fuskanta da ma rawar da suke takawa a cikin al'umma. Albarkacin wannan rana, wakiliyarmu da ke Yola Fati Muhammad ta duba mana kalubalen da ke gaban matasan Najeriya.
7: Bikin ranar matasa na wannan shekara na zuwa ne a daidai lokacin da matasa da dama a jihar Adamawa ke fuskantar matsaloli na rashin abun yi. Wanda ke zama kalubale a gare su wajen gudanar da rayuwarsu wanda hakan ke tilasta wasu daga cikin su barin garuruwansu domin neman ilimi ko samun abun dogaro da kai Muktar Ibrahim Abdullahi wani matashi ne a nan Yola da ya bar kasar Najeriya ya tafi India domin yin karatu
8: ina samu admission a biotechnology aji daya a makarantar Modibo Adamawa University wanda na fara 2019 da farawa mu first semester muna dab da kusan fara exam sai aka tafi yajin aiki wanda yajin aiki ya dauko kusan wata 4 ko 5 first semester already da man gaskiya I have mindset na rashin gaskiya ba zan karatu a Najeriya ba saboda yanda naga ake bata lokaci da kuma dalibi a Najeriya in yana karatu gaskiya bai da wani opportunities na samun daman yin neman kudi ko wani abu haka
7: Musa Ismail Mazoni Ola wanda ke harkar kasuwanci a kasar Kamaru ya bayyana dalilin yin kasuwanci a Kamaru
9: Abun da yasa na fara kasuwanci a Kamaru shine nayi kasuwanci da dama a Najeriya amma gaskiya babu gaci amma gaskiya na ga nasarori da dama fatoce wajen Najeriya misali dai zan ce kasuwancin Najeriya da Kamaru kaman in a Najeriya kana samun kashi 10 riba to gaskiya a Kamaru zaka samu kashi 100 to ba bambancin su da ratta sosai mafitan mu shine kasuwanci a Kamaru
7: Comrade Baba Hamza masani ne akan zamantakewar rayuwa yayin fashin baki kan matsalolin da su matasan ke fuskanta
10: ba a utilizing matasa yadda ya kamata matasan mu sun zama a watse har ya kai ga suna shiga wasu kasashe don neman mafita idan har matashi zai koma kasan waje ya ji yayi karatu wannan yana da kyau idan ka dawo ka fara aiki a kasanka zaka kawo kasanka ci gaban da ka gani a wancan kasan amma na wai ka tafi yin aiki a can to kuma ai kasanka ka kashe ta zan yi amfani da wannan dama in kira gwamnati da su tashi haikan gurin ganin an bawo matasa muhimmanci duk dan da ya gama degree ko ya gama diploma ko ya gama HND tunda gwamnati ta ce ba ta da karfin da za ta ba mu kowa aiki sai ayi wannan training na skills acquisition din a bashi naira miliyan 10 amma na kash ba a samu haka ba a Najeriya
7: Rashin samarwa matasa aikin yi da zaman banza da suke yi wata babban matsala ce ga Najeriya a cewar masana duba da yadda rayuwar ke lalacewa ta yadda ba sa iya kula da kansu ko iyalansu abinda ake ganin yake jefa wasu matasan cikin aikata ta'addanci a kasar Fati Muhammad DW Hausa daga Yola a Najeriya
3: To horewa a Najeriya a baya-bayan nan ana samun shigar malaman addini cikin harkokin siyasa abin da ke janyo rarrabuwar kawuna a tsakanin mabiya shin yaya za a raba siyasa da addini a Najeriya daga nan Bon abokiyar aiki na Rejana Munir Yahaya ta tuntubi Dr. Faruk Bibi Faruk masanin siyasa kuma malami a Jami'ar Abuja dake Tarayyar Najeriya ga kuma yadda tattaunawar tasu ta kaya
11: idan siyasa ta fara komawa babbance-babbancen addini kuma ya zo ya fi tasiri a cikin yadda ake tafiyar da siyasa musamman ta demokradiyya To abinda zaka kula da shi shine wato tsare-tsaren da ake tafiya da su na cigaban jama'a sun ja baya kenan, babu wani alƙawari zaunanne da za a yi wa mutane na tabbatar musu da canjin da demokradiyya za ta iya kawo musu na cigaba. Wannan shine abin da yake faruwa a tsarin siyasar Najeriya a yau.
12: A ƙasa mai addini da ƙabilu daban-daban kamar Najeriya, haka yaya kake ganin malaman addini za su shiga harkokin siyasa ba tare da ƙarar rabuwar kawunan mabiyansu ba, ko kuma mayar da zaɓe wata fafatawa ta addini?
11: A Najeriya ba haka bane yake faruwa. Najeriya demokradiyya ce take lalacewa, take dawowa yanda wato mayaudara sun zo sun fi ƙarfin tsarin, masu kuma ilimi da hankali suna raguwa a cikin ƙasar, suna raguwa kuma a cikin tsarin demokradiyya. Shi yasa addini da wannan yake samun tasiri.
12: To ya kake ganin malamai na addinin Kirista ma da Musulmai ya kamata su bayyana ra'ayinsu ba tare da ganin cewa ana ganin ko kwaɗayi ba ne, ko kuma kawai dai suna fitowa ne su bayyana haƙiƙanin abin da zai kawo ma al'umma ci gaba?
11: To zan iya ce miki kamar 'yan gurguzu, 'yan makisanci, 'yan Marxist kenan. Tun a da su sun ce duk wanda ya shigo da addini harkar ko menene so yake isa talaka ya mamaye su ya cuce su. Kuma ba a siyasa ba kawai. In yanzu ciniki ya haɗa kai da mutum ya fara ɗauko addini yana ɗora da kyar, in ba zai mamaye ka ba ne. Ana yawan amfani da addini ba yanda ya kamata ba. To yanzu abin da muka samu kanmu a ciki kenan a harkar siyasa, yanzu malamai su fi kowa manyan motoci, postoci sun fi kowa katin-katin gidaje da manyan motoci.
12: Su ma dai malaman addinin nan 'yan ƙasa ne kamar kowa. Ya kake ganin za su shiga harkar siyasa da ya dace da tsarin demokradiyya?
11: To ita demokradiyya a gaskiya tana da nata tarihin daban. Kuma demokradiyya akwai inda take karo da addinai, ba ma addinin musulunci ba kawai, har na Kirista, akwai kuma inda take maslaha da wannan. Idan mutum yana sanya demokradiyya, shi kuma malami ne na addini, ka yadda za ka yi aji addinin ka kauci demokradiyya tsarin mulkinta ya fi komai a gabanka akan addininka, sai ka wannan kanka hukunci.
3: Tattaunawar mu kenan da Dr. Faruk Bibi Faruk, masanin siyasa kuma malami a Jami'ar Abuja da ke Tarayyar Najeriya. Daga batun siyasa a Najeriya sai batun 'yan gudun hijira a nahiyar Turai. Ƙasashen gabashin Turai na fama da matsalar baƙi da suke shigowa ba tare da izini ko kuma takardu ba. Baƙin hauren sun samo wata sabuwar hanyar shiga ƙasashen Turai a baya-bayan nan, inda suke bi ta ƙasar Lithuania. Lamarin da ya ƙara munin matsalar. Hawa'u Sumaila na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto.
13: Baƙin haure sun samu wata sabuwar hanyar shiga Lithuania ta ƙarƙashin ƙasa. Masana na tunanin wannan wani yunƙuri ne na Belarus na haddasa tashin hankali. Masu gadin iyakar sun samu ramuka sun kai 12 tun daga farkon shekarar nan, wanda tsayinsu ya kai mita 25 a iyakar Lithuania. A tunaninsu akwai da yawa da ba a gane ba. Nisar iyakar Lithuania da Belarus ya kai kilomita 700, aƙalla kilomita 550 ne kawai a kewaye. Muna da tsarin gano girgizar ƙasa wanda yake saurin ganowa idan akwai motsi a cikin ƙasa, cewar General Rustamus Liubajevas, kwamandan magada iyakar ƙasar Lithuania. Muna iya jira a ƙarshen rami har zuwa lokacin da za a gama tonowa. Idan baƙin haure sun fito, sai mu kama su. Ya kuma ƙara da cewa sun kama baƙin haure aƙalla guda 40 ta wannan hanyar. Ofishin gabatar da ƙara na Lithuania ya tabbatar wa DW da cewa a yanzu ana yin bincike akan mutane 20 da suka tona rami ba tare da izini ba. Ana kuma tsammanin sun yi smuggle ɗin mutane ta hakan. Liubajevas yana mamakin yadda baƙin haure za su yi ƙoƙarin ƙetare iyaka ta ƙarƙashin ƙasa. A cewar shi, ba ƙaramin abu ba ne ƙetarewa ta ƙarƙashin ƙasa, kuma yawanci suna ƙetarewa ake kama su. Irin yadda ramukan ke da sarƙaƙiya, ana tunanin baƙin hauren na aiki ne da taimako ba su kaɗai ba. Wasu ma na ganin cewar zai yi wahala a ce babu taimakon masu gadin ƙasar Belarus, saboda suna buƙatar kayan aiki kamar katako don ƙarfafa ramukan. Shugaban ƙasar Belarus Alexander Lukashenko ya musanta sa hannun Belarus, kwanaki ma an samu irin haka a wasu ƙasashen kamar Poland. A tunanin Margarita Cecil Gate, Director Sashen Nazarin Kimiyyar Siyasa da Dangantakar Ƙasa da Ƙasa a Jami'ar Vilnius, Belarus na taimakawa abokiyar hulɗar ta ce wato Moscow, kuma ta yarda da batun shugaban ƙasa. Daga Belarus, Rasha ta samu daman kai wasu har-haren ga Ukraine a shekarar 2022. Linas Kojala, shugaban cibiyar bincike kan siyasa da tsaro da ke Vilnius, ya lura cewa waɗannan ramukan ƙarƙashin ƙasa suna sa jami'an tsaro su kasance cikin aiki sosai, ko da kuwa baƙin haure kaɗan ne kawai suke samun damar ƙetarowa. Masana sun yarda cewa ƙasashen gabashin Turai sun jajirce ta wannan fanni. Akwai ƙarin haɗaka tsakanin ƙasashen yammaci da na tekun Baltics, tunda yawanci har-haren da suke fuskanta iri ɗaya ne.
3: Rahoton Hawa'u Samaila kenan, yanzu kuma sai rahotonmu na musamman.
14: Himma dai matasa.
3: Wani matashi da ya kammala jami'a wato Ishaq Ibrahim ya rungumi sana'ar samar da zuma a Najeriya. Matashin kuma ya ce ya shafe dogon lokaci yana wannan kasuwanci duk da tudu da gangare na ƙalubale. Wakilinmu da ke Sokoto, Ma'auya Abubakar Sadiq, ya aiko mana da ƙarin bayani kan wannan matashi.
15: Matashin mai suna Ishaq Ibrahim Magaji ya kwashe tsawon shekaru sama da 7 a cikin wannan kasuwanci, kuma tun bayan kammala jami'a ne ya rungumi wannan sana'a ta shiga jeji suna a zakwandunan da zumar ke shiga tana yin zaki, inda har ya kafa kamfaninsa mai suna Mashak Pumps. To amma sai dai matashin ya ce ya haɗu da ɗimbin ƙalubale kafin samun nasara ga gudanar da wannan sana'a har ta kawo inda take yanzu.
16: Babban ƙalubale ya za a yi ka samu zumar ingantatta, ya za a yi ka je ka yi kiyonta har ka samu abin da kake buƙata. Ka san abu ne mai matuƙar wahala, za ka je ka yi mata wuri kwando, ka je ka rataye shi. To barem kwandon a rataye ba, ya za a yi aje a kori zumar da ta kwanta a wurin ta yi, ya za a yi ka ɗauko shi zumar ba ta halwe ka ba.
15: Matashin ya ce duk da irin wannan ƙalubale da ke tattare da sana'ar bai yi ƙasa a gwiwa ba, kuma ya koyar da ɗimbin matasa shiga jeji musamman wurare masu furanni inda ake samun zumar cikin sauƙi.
16: Mafi yawanci in wasu sun ka ɗauka bashi ba za su mayar ba, wasu kuma ba bashi suke ɗauka ba, masu buƙata wadda ta zama musu necessity su za su ɗauka, za su biya a ƙasa.
15: Kaɗan daga cikin matasan da suke aiki ƙarƙashin matashin sun yi bayanin irin aikin da suke yi.
17: Sunana Shafiwa Adam, ni ina ɗaya daga cikin waɗanda ke shiga daji suna ɗebo zuman mu dawo da shi kamfani mu sarrafa shi. Muna rarraba shi a bottle-bottle inda ake saka zuman, muna saka shi mu yi packaging ɗin shi. Wannan aiki muna ci a ciki, muna sha a ciki, har mu yi ma 'yan uwanmu.
18: Duk wata sticker da kowa ga ana mannawa a cikin robobin zuma ko kuma kwalaben da ake amfani da su, ni nake mannata, kuma da shi nake ci kuma nake sha. Ni ma ina fata insha Allah nan ba da jimawa ba, ni ma za a yi min furi in koma neman in buɗe nawa in yi ba al'umma Talakawa su ma don mu gudu tare mu tsira tare.
15: Shi dai wannan matashi Ishaq da ya rungumi sana'ar samar da zuma ya ce a yanzu babban abin da ya fi mayar da hankali a kai shi ne yadda zai so ma fitar da zumar zuwa ƙasashe makwabta. Ma'auya Abubakar Sadiq, DW Hausa, daga Sokoto a Najeriya.
3: To an gaida Ma'auya Abubakar Sadiq da labarin wannan matashi da ya kammala jami'a mai suna Ishaq Ibrahim wanda ya rungumi sana'ar zuma, kuma cika makin rahotannin da muka yi muku tanadi a shirin na wannan lokaci kenan. A gurguje kafin mu sallama da ku, Koriya ta Arewa ta harba makami mai linzami a tekun Japan gabanin fara atisayen sojin ƙawancen Amurka da Koriya ta Kudu. Sojojin Amurka sun buɗe wuta kan wani jirgin ruwa da ya yi ƙoƙarin kare takunkumin tashoshin jiragen ruwan Iran. Jami'an agaji a Indonesia sun ceto sama da mutane 100 da ke cikin wani jirgin ruwa a kusa da tsibirin Bali da ke ƙasar bayan da jirgin ya kama da wuta a safiyar yau Talata. Sannan ƙungiyar ƙwadago ta duniya ILO ko kuma OET ta ce yawan matasan da ba su da aikin yi ya ƙaru a duniya a shekarar da ta gabata, kuma lamarin ya fi muni a ƙasashe masu ƙarfin tattalin arziki a daidai lokacin da fasahar ƙirƙira ta AI ke ƙara yaɗuwa. Tuma sauraro, a nan ne kuma za mu naɗe tabarmar shirin, sai kuma da ranar idan Allah ya lubo mu da yardar Allah. kafin a madadin Abdullahi Tanko Bala wanda shine editan da ya shirya shirin kamar yadda aka ji shi Muhammad Tijani Hassan ke cewa mu ne lafiya daga nan birnin Bonn.
19: Masu sauraron mu anan muka zo karshen shirye-shiryen da muka yi muku tanadi a wannan zango. Muna fatan za ku kasance da mu a zango na gaba don jin wasu labarai da rahotanni. Da ma shirye-shiryen da za mu gabatar muku a kafofin da kuka saba sauraron mu a kasashen Najeriya da Niger, Ghana, Kamaru da Chadi, har ma da wasu kasashe na yankin yammacin Afirka. Kuna iya sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda za su biyo baya kai tsaye a shafukan mu na internet dw.com/hausa. Ko a kafofin sada zumunta na Facebook da YouTube DW Hausa. Kada ku manta za ku iya bibiyar muhimman labarai a waɗannan shafukan har ma da Instagram da tashar mu ta WhatsApp don bayyana ra'ayoyinku da kuma tafka muhawara kan duk wasu abubuwan da ke faruwa a yankunanku na yau da kullum. Muna fatan za ku kasance da DW Hausa.

0: wasu sun ce sun sha, wasu kuma suka ce har abada ba za su sake bijirewa zaɓin iyayensu ba akan batun aure saboda abubuwa da suka fuskanta. To amma kafin mu yi nisa, na gayyato mana Hajiya Badiya Magaji Inuwa, wata uwa a Najeriya. Hajiya, barka da zuwa, kuma mu fara da abin da yasa wasu iyaye suke bijirewa zaɓin iyayensu a lokacin aure.
1: To anan abin da zan ce yake sawa iyaye na bijirewa zaɓin iyayensu, yawanci ko ya girme ta yarinya ko ana son a aure shi domin kuɗin shi ne, sai kaga ita yarinya akwai wanda take so, kuma maimakon a lallaba a kwatanta sai a ce dole sai ta aure shi. Kuma yawancin iyayen ba wai don yarinya ta ji daɗin aure ba, domin su abin da za a yi masu shi ke sanya. To idan ku haka ya faru, gaskiya yara da yawa suna bijirewa, don ga wanda suke so sai a ce sai an haɗa su da wani, ko sun samu saurayi suna so su fara auren su fara girman su tare, sannan sai a ce kuma wai ga wanda za ta aura dole, wanda babba ne ya girme ta ko kuma gidan shi cike yake da mata, a ce sai ta yi. Wannan ba daidai ba ne.
0: Waɗanne irin matsaloli yaran suke faɗawa idan suka haɗu da abokan zama waɗanda ba na gari ba misali?
1: Matsaloli da yawa ana samun matsaloli da yawa, saboda idan matar ta ji ba ta san mijin, in yarinya ta ce ba ta san mijin, ya zama nan babba ne, ba za ta saki yadda ya kamata ba. Sannan kuma gaskiya za a kawo abin dare ne, in ba a yi hankali ba ma yarinya sai ta riƙa gudu tana barin gidanta. Bai kamata iyaye suna a zauna a bincika a ga menene ya kamata tun kafin a yi auren, idan ba ta san shi a lallaba a ce to ta samu wani wanda take so, amma shi ma aka samo shi sai an ɗan bincika a ji halin shi. In hali na ƙwarai ne sai a basu su auren su, Allah sai ya azurta su ba tare da sanin kowa ba, kamar yadda waɗanda ake so a aura musu masu arziki, su ma ba haka suka zo duniya ba, Allah ne azurta su.
0: To kafin mu ci gaba, bari mu je ga rahoton abokin aiki na Nasir Salisu Zango daga Kano akan wannan batu.
2: Mata da dama kan shiga ƙangin rayuwa ta hanyar yin jifan gafiyar baidu, ko kuma abin da Bahaushe kan ce sakire shi kama ganye, ta hanyar baiwa saurayi amanna ko da iyaye sun nuna ba sa so. Garshe kaga an rabu dutse a hannun riga, dole ta nemi komawa gun iyayen. Hawwa Yusufu, yar asalin birnin Yamai ce na jamhuriyar Nijar, kuma shaukin soyayya ya rufe mata idanu bayan da suka saba da wani saurayi, iyayenta kuma suka ce ba za su aura mata shi ba saboda wasu dalilai. Karshe dole ta guje wa iyayen ta auri wannan saurayi, wanda karshe ta ce ya jefa ta kogin nadamar da ya raba ta da gida, shi yasa ma take yin nadama.
3: Darasi na ɗauka, ina kan ɗauka, kullum cikin gani nake, saboda dalilin bijire magana iyaye kowa ya ƙi ni, na zama kamar abin kwatance. Na yi nadama wadda ba zan iya in faɗe ta ba dai, ina kukan zuciya tun hawaye yana yi yanzu na daina, shi ma mijin da nayi dan shi yanzu babu, ba ƴaƴa.
4: Misali shi mijin juya miki baya yi bayan yin kai riga kin kun yi auren?
3: A ranar da aka kawo ni sai da ya dake ni, a ranar sai da ya mun duka.
4: Ba soyayya ku kai ba?
3: Ka san idan ango zai shigo ina taho da irin kaza haka, to shi kuma da ya tashi sai taho da kifi da biredi. Akan kawai na ce mishi kifi da biredi za mu ci a daren nan, wannan shi ne sanadi, sai da ya mun duka. Ai duk wani wanda kake tunanin zan je wai in ce ya neman min gafala a gurin iyaye ya ba su haƙuri, na je amma babu wanda ya saurare ni.
4: Yanzu wani darasi kika koya?
3: Wani abun ne baya faduwa kamar yadda na gaya maka, amma dai iya abun da zan iya cewa zan iya ba wa mata shawara wadda daga ita sai faɗawa halaka. Duk abun da kuka ga babba ya ce kar ku yi, to kawai kar ku yi shi.
2: Shi ko Muhammad Nafi'u, yar yayansa ce ta yi musu irin wannan yankan kauna, suka zaba mata miji, ta ce ba ta san wannan ba. Karshe kotu ta tilasta wa iyayen, aka daura mata aure a kotun.
5: Ba a jima ba ta fara zuwa gida, ya fara koratta. Karshe can dai da gasken dai ya kasa da rike ta, kuma ta kokarin ta dawo gida, kuma suka ce iyayenta suka ce wallahi ba su zauna ba.
2: To amma fa masana na cewar sau da dama akan samu matsala a kowane bangare, domin iyayen kan zaɓa wa ‘ya’yansu mazaje, amma kaga zaman ya ƙi daɗi. Barista Aisha Isa Yusuf lauya ce a Kano, ta ce dole kowane ɓangare ya yi abin da ya dace.
6: Abin da babba ya hango, yaro ko ya hau turmi ba zai hango ba. Su ma iyaye ya kamata su ma su aje san ransu, in dai har sun tabbatar cewar abu ne da yake da inganci kuma da yake da kyau.
2: A ƙarshe dai ta tabbata cewa dole iyaye su yi hattara wajen watsi da zaɓin ‘ya’yansu, hakanan su ma ‘ya’ya dole su girmama zaɓin iyaye. Idan aka yi haka sai kaga an gudu tare, an kuma tsira tare. Nasir Salisu Zango, DW Hausa daga Kano, Nigeria.
0: To Hajiya, kin ji abin da mutane ke fadi cikin wannan rahoton. Kamar me ya kamata su ma iyaye su duba don tabbatar da sun martaba zabin iyayen su ko kuma

0: iyaka dai abin cika a jiya halayen shi ya family din shi kuma wato inda iyayen shi suke da komai ana zaman lafiya don wasu yaran idan iyayen su kullun fada fada wasu kan dauki wannan su ma san auren su ta fada to ba haka ake so ba a dai bincika a idan a zauna lafiya
1: ta Hajiya Badiya kafin ki amsa mana tambayar mu ta karshe bari mu saurari wannan labarin na magana daga bakin mai ita
2: labari na ni dai na dauki darasi kwarai da gaske a wajen kawata sakamakon cewar tazo za ta auri miji to yaron ya gaskiya yana shayi shayi babata da babanta kowa yace gaskiya bai aminta da ta aure shi ba sai ta ce ita gaskiya shi take su suka ce to kawai sai suka kyale ta da ma suka ce ba za su daura auren ba kotu ta je aka daura mata aure bayan an daura aure lokacin ta samu ciki wallahi idan ya je yo shayi shayin sa zuwa yake rinka takarwan cikin ta duka sosai yake yi mata sai ta kasa komawa gidansu sai ta je gidan kawarta kuma ita kawarta ta a hannun kakarsu take kwanan ta tara kawai sai kakarta ta ce ita gaskiya ta gaji da zaman ta ta zo ta je ta kai ta wajen iyayenta kuma aka je gurin iyaye suka ce su gaskiya ba za ta zauna musu a gida ba sakamakon wannan bijirewa umarni nasu da tai gaskiya maganin ka da aika da afara
1: So sai mu ce Allah ya tsare gaba daya to mecece mafita ga duk waɗanda suka shiga irin wannan yanayin Hajiya Badiya
0: mafita ga kan wannan duk abu da shine iyaka gaskiya yarinya in tana son wani a ƙara bincika sosai a batta kuma ta lura da ita kanta yarinyar ma ta lura da masu zuwa ta ɗigurin ta ko masu neman yi mata waya ko wani abu dan ta hanyar magana su ma za a iya gane akwai masu zuwa dan ƙarya akwai wasu kuma sai su sauna da gaskiyan suke amma a ce ba a san su amma akwai masu zuwa don ƙarya sai ne zama su ake so iyaye ku rika fahimta Allah amana ya bamu na ƴaƴan nan saboda haka dole mu dauki amana don wata ran mu ne wata ran ba mu ne ba
1: To muna godiya kwarai da gaske Hajiya Badiya magaji inuwa uwa a Najeriya kuma a madadin sauran abokan aiki Salihu Adamu Usman ke muku sallama daga DW Jamus. To madalla yanzu kuma bari mu je ga shirin mu na gaba.
2: DW Ra'ayin matasa. Masu sauraro barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin shirin Ra'ayin matasa. A cikin shirin na wannan lokaci za ku ji wasu daga cikin sakonnin ra'ayoyinku. Kan batun matasan kasashe 14 na Afrika da ke tattaunawa akan matsalolin tsira daga shiga kungiyoyin ta'addanci. Sai ku biyo mu a cikin shirin domin jin abin da muke dauke da shi tare da ni Zainab Bilyamina Abdullahi da zan gabatar.

Madalla. Ra'ayinmu na farko ya fito ne ta hannun Arma dan mai ganga Kuka Sammu da tasiu unguwar Tudu da Magaram da Hassan Dogon Faci ba tsari da Dahir Zakin Soyayya tare da Nuruddin Iliya dan Naru daga jihar da Magaram a Jamhuriyar Niger. Suka ce matasan kasashe 14 na Afrika da ke tattaunawa kan matsalolin tsira daga shiga kungiyoyin ta'addanci. Muna kira zuwa ga shugabannin kasashen mu na Afrika da su samar wa matasa aikin yi. Da fatan kiran mu zai je ga inda ya dace. Sai ra'ayin Yahaya Ahmadu Tijjani. Yace matasa da ke tsunduma cikin kungiyoyin ta'addanci sanadiyar fatali da matsalolin matasa da gwamnatocin mu ke yi ne. Amma duk da haka ba a makara ba. Idan har gwamnatocin suka jajirce wajen samar wa matasa aikin yi da kuma yakar shaye-shaye da safarar miyagun kwayoyi. Idan aka aiwatar da hakan zai iya rage matsalolin shiga kungiyoyin ta'addanci da matasa ke yi. Allah ya kare mana kasashen mu na IES da ma Afrika baki daya. Sai ra'ayin Hassan Dogon Faci ba tsari daga jihar Katsina a Najeriya. Yace da farko dai matasa yana da kyau su rungumi sana'a komai kankantar ta. Domin rashin sana'a yana sa matashi ya shiga kungiyoyin ta'addanci. A bangaren gwamnati kuma sai an yi kokarin inganta rayuwar matasa ta hanyar samar da aikin yi da inganta harkokin noma tare da samar da taki mai sauki ga manoma da kuma inganta ilimi ta yadda ƴaƴan talakawa za su iya biyan kuɗin makaranta a cikin sauki. Sannan kuma ya kasance kullun idan gari ya waye akwai inda matashi zai tafi

kamar kasuwa ko wajen aiki ko gona da dai sauransu. To sai an wayi gari babu wata kungiya ta ƴan ta'adda a kasashen mu na Afrika. Dama talauci da rashin aikin yi shike sa bullar kungiyoyin ta'addanci. Allah ya kawo mana mafita. Sai ra'ayin Salisu mai shinkafa song daga jihar Adamawa a Najeriya. Yace wannan tattaunawa da matasan kasashen Afrika 14 ke yi akan magance matsalolin tsira daga fadawa ayyukan ta'addanci. Tattaunawa ce mai matukar muhimmanci. Kuma akwai hanyoyi da dama na kare matasa daga shiga wannan mummunar hanya. Musamman ma idan gwamnati ta bude filaye da matasa za su rinka koyon sana'o'i. Domin rashin sana'a yana taka rawa wajen fadawar matasa miyagun ayyuka. Allah ya sa mu dace.

Shirin ra'ayin matasa ke zuwa muku daga sashen Hausa na DW. Sai ra'ayin Jamila Abdullahi Saki Jiki daga jihar Katsina a Najeriya. Yace gaskiya kira na da kuma shawara ta ga ƴan uwa matasan Afirka da su duƙufa wajen sana'o'i da aikin ƙarfi domin tsira da mutuncin su da kuma kaucewa shiga ta'addanci. Domin rashin abun yi na da kaso 70 a cikin 100 na lalacewar matasan mu. Kama daga shaye-shaye, fashi da kwacen wayoyi da ma sauransu. Fata na Allah ya bamu zaman lafiya mai dorewa a duniya baki daya. Sai ra'ayi Iliya Usaini journalist Potoscom daga jihar Yobe a Najeriya. Yace hakika rashin aikin yi shine matakin farko wajen jefa matasa cikin harkar ta'addanci. Dan haka matukar ana so a kawo karshen wannan matsala, dole ne gwamnatocin mu su tanadar wa matasa aikin yi da ilimi mai inganci. Domin ilimi zai taimaka wajen samar da tunani mai kyau ba gurbatacce ba. Sai ra'ayin Yahuza Abubakar Gora Gwandu tare da ringin Faruku Karangiya suka ce hakika mafi yawa waɗanda ake amfani da su wajen ayyukan ta'addanci matasa ne, kuma galibi rashin ilimi ne ke haduwa da rashin aikin yi da ta'ammali da miyagun kwayoyi. Saboda haka ya kamata a samar wa matasa ayyukan yi sannan su guji shaye-shaye, saboda idan hankali ya gushe to ana iya aikata komai. A ƙarshe muna addu'ar Allah ya shirya mana matasan mu na Afirka. Sai ra'ayin Umar Jibrin Misau yace DW Hausa, to a gaskiya akwai abubuwan da ke damun matasan mu musamman ma na kasashen Afirka, kama daga talauci da rashin ilimi. Waɗannan matsaloli su ne suka yi mana da baibayi. Gashi kuma abin haushi 'yan siyasa da ke juya akalar al'umar su ne suke tura 'ya'yansu kasashen waje, mu kuma su bar mu cikin matsaloli da ba sa kirguwa. Ya Allah ka kawo mana dauki daga gare ka. Sai ra'ayin mu na ƙarshe a cikin wannan shirin wanda ya fito ta hannun Haruna Bawa Hassan daga jihar Maradiya Jamhuriyar Niger. Yace da farko dai waɗannan matasa na kasashen Afirka 14 da ke tattauna yadda za su samu hanyoyin dakile shigar matasa kungiyoyin ta'addanci, muna yi musu fatan alkhairi. Sannan muna kira ga hukumomin kasashen su da su ba su goyen baya ta hanyar daukar shawarwarin da za su bayar domin inganta rayuwar al'umma a ciki kuwa har da matasa. A ƙarshe muna addu'ar Allah ya zaunar da kasashen mu lafiya.

0: karshe juna ba zai
1: da waɗannan sakonni na ra'ayoyin ku muka kawo karshen shirin na wannan lokaci a madadin abokan aiki da suka bada gudunmuwa har shirin ya zo gare ku Zainab Bilyamino Abdullahi ke fatan ku ci gaba da kasancewa da shirye-shiryen sashen Hausa na DW
2: To an gaida Zainabu kuma ai dama kina nan a bakin kofa ga kujera kin ja kin zauna sai in ce ki daura da ra'ayoyi da suka rika wallafawa a shafukan mu na sada zumunta kan rahotanni da muka gabatar ko
3: Wannan haka yake barkan kuma barkamu da warhaka zan ce kenan Wa wannan batu na ranar matasa ka san matasa su ne kashin bayan al'umma ko ba haka ba
2: ranar mu kawai zaki ce
3: haka dai kan to ai ko ya ko dauki hankali musamman ma daga gefan matasa din
2: yawa
3: akwai ra'ayi da muka samu ta hannun radio Enugu na Buka yace tattaunawa tsakanin wasu daga cikin matasan kasashen Afrika 14 a jamhuriyar Niger domin lalubo bakin zare wani bakin zaren warware matsalar tsaro da kuma inganta zaman lafiya da dogaro da kai abu ne mai kyau sai dai mu ce Allah ya sa kwalliya ta biya kudin sabulu
2: Sai
3: Isuhu mai mulki Arlit shi ma daga jamhuriyar Niger ne yace DW Hausa a gaskiya taro da matasa suka gabatar akan tsaro da zaman lafiya yayi daidai dan wato babu abin da yafi zaman lafiya dadi
2: gaskiya ne saboda ai aka ce yafi zama sarki ma ba dan sarki kadai ba
3: wannan haka yake to akwai Abubakar Kawo Girgir yace zama da matasa suka a jamhuriyar Niger domin tattauna hanyoyin inganta tsaro da zaman lafiya game da dogaro da kai da wasu ƴan uwa matasa suka yi na kasashen Afrika 14 abin a jinjina musu ne domin matakar matasa suka samu fahimtar juna da haɗin kai babu abin da ba zai samu ba fatan dai Allah ya sa a cimma nasara
2: ta Allah ya sa
3: Alhaji amin akwai Alhaji Umar Forever Gashuwa
2: No.
3: Yace muna fata tare da wato matasa daga kasashe 14 na nahiyar Afrika wato taro da suka gudanar kenan a wani zama a Niger don tattauna hanyoyin inganta tsaro da zaman lafiya da kuma dogaro da kai ya amfani kasashen Afrika baki daya akwai Ibrahim Ado wato daga jamhuriyar Niger kenan
2: inda aka yi taro kenan
3: inda akai taro kware da gaske yace muna fatan taron da matasan kasashen Afrika 14 suka gudanar a babban birnin Yamai na jamhuriyar Niger hakan su zata cimma ruwa kuma muna fatan ganin sun lalubo hanyoyin magance matsalar tsaron da yankin Sahel ke fama da shi gaba daya sai Isa Mato mai fada daga a jamhuriyar Niger shi mai ce Allah ya sa zaman da matasa suka yi a kasar mu Niger da inganta tsaro ya haifar da alkhairi akwai Murtala M Hamza Geza yace hakika wannan matasa daga kasashe 14 na Afrika da suka gudanar da taro akan tsaro wannan abin yabawa ne da fatan matasa za a yi kokarin dogaro da kai
2: Malam
3: Ango
2: Malam Ango to lallai a karanto na Ango kafin nan ai ba za mu tsaya da Ango ba
3: To malam Ango da makaranta yace zaman da matasa na kasashe 14 na nahiyar Afrika suka yi a jamhuriyar Niger don inganta tsaro da kuma zaman lafiya da dogaro da kai abu ne mai kyau to kamar naji akwai wasu daga gefan ka da kake so zaka bayyana mana ba
2: eh da yake kin ga dama akwai haka shafi ne na kai tsaye din nan da muke gabatar da wannan shirin nan ma suna nan suna ta bibiyar mu kuma akwai Abubakar Muhammad Adamu da yake cewa shi ma dai akan ranar matasar ce yake cewa ai yau ranar mu ce kuma mu ne kashin bayan al'umma dan haka dole ne mu rika kokari wajen ganin mun tabbatar da zaman lafiya saboda kasashen mu su ci gaba to kin ji
3: haka to dan ma daga jihar Yobe wato daga Port Harcourt kenan akwai Prince Joe Gololo Yace gaskiya mun ji dadin wannan tattaunawa da matasa suka yi muna fatan Allah ya sa ta haifar da alkhairi domin an ce matasa to dole ne zaka ga abu yayi nasara sai Ari Wagani Boso yace taron da matasa na kasashe 14 suke gudanarwa a kasar mu jamhuriyar Niger Allah ya sa kwalliya ta biya kudin sa wato soso da sabulu kenan
2: duka biyu kenan
3: haka to akwai Hassan Yusuf dan Kado yace Allah ya sa wannan taro da matasa suke yi a jamhuriyar Niger ya haifa mana da alkhairi a kasashen mu na Afrika da ma duniya baki dayanta.
2: Lallai wannan ranar sun yi mata rubdugu gaba daya da yake suna yin irin abun nan da ake cewa abu namu kenan.
3: Abu namu kwarai to Rilwani Ibrahim London ba daga jihar Adamawa yace matasa sune kashin bayan al'umma. Allah ya sa wannan zaman ya haifar da alkhairi. Sai daga Accra Ghana akwai Sani Bala Adesu yace muna jinjinawa matasan Afrika masu tattaunawa akan taron zaman lafiya da kuma harkar tsaro. Sai mu ce Allah ya kara hada kan matasan Afrika.
2: To ki garo mana biyu sai mu ruga da gudu.
3: To bari mu je wani rahoton saboda lokaci. Akwai yawa Ali Wada Ali Abadan yace to ɗan adawar ƙasar Zambia kada ku sanya wato kada ku sanya ya gwiwa ku wajen asasa demokradiyyar ku da kuma kawo wa al'ummar Zambia sauyi mai kyau. Sai Sani Dawo Alaska tsatsin birin daga jamhuriyar Niger yace rasuwar tsohon shugaba Edgar Lungu da ta sauya fasalin siyasar adawar Zambia ana ganin kaman zai kawo ci gaba a kasar a zabe mai zuwa da fatan Allah ya ba ku shugaba na gari.
2: To madalla muna godiya kwarai da gaske Zainab sai mu ce ki je ki huta saboda ga yar uwarki Khadija Ahmad Rufai ta shigo za ta gabatar da labaran duniya zagaye na biyu.
0: DW labaran duniya.
4: Makacin garin Novorossiysk na Rasha, Andrei Kravchenko ya ce an dakatar da samun da ruwan sha a tashar jiragen ruwa na birnin bayan hare-haren jiragen sama marasa matuka na Ukraine sun lalata wasu muhimman kayayyakin more rayuwa cikin dare. Kravchenko ya ce an ayyana dokar ta ɓaci yayin da jami'ai ke tantance girman birnin da aka yi. Ya kuma ce hare-haren sun lalata wasu cibiyoyin ilimi a birnin. Iran ta ce babu wata tattaunawa tsakaninta da Amurka kan tsawaita yarjejeniyar tsagaita bude wuta saboda a cewar Tehran yarjejeniyar ba ta da takaimamman ranar fara aiki. Wata babbar majiya a Iran ta shaidawa kamfanin dillancin labarai na Reuters cewa Amurka ta karye yarjejeniyar ne sa'o'i 48 bayan cimmata sannan ta janye daga cikin ta bayan wasu kwanaki. Yarjejeniyar da aka cimma a watan Yuni ta tanadi dakatar da ayyukan soji nan take tare da tsawon kwanaki 60 domin Iran da Amurka su cimma yarjejeniyar ƙarshe kan shirin nukiliyar Tehran da kuma takunkumin Amurka. Afirka ta kudu na neman wasu ƙasashen Afirka su mayar mata da kuɗaɗen da ta kashe wajen mayar da dubban 'yan ƙasashen su gida. Ma'aikatar harkokin cikin gida ta ce ƙasar ta kashe kusan dala miliyan 18 wajen ɗaukar nauyin 'yanci ranar da suka nemi komawa ƙasashen su, ciki har da kuɗin sufuri da wuraren da ta ware musu na wucin gadi. An aika da buƙatar biyan kuɗaɗen zuwa Malawi, Habasha da Najeriya. Wannan na zuwa ne bayan an mayar da sama da mutane 80,000 ƙasashen su sakamakon ƙaruwar zanga-zanga tashin hankali kan bakin haure ba bisa ka'ida ba. Alƙaliman gwamnati sun nuna cewa mutane sama da 82,000 ne aka mayar da su gida ko kuma aka kora, yayin da wasu ƙasashen suka ce adadin ya kai kusan 178. Gwamnatin Switzerland ta gabatar da shawarar ƙara harajin VAT da maki 5 cikin 100 na tsawon shekaru 12 domin tara kuɗaɗen da za a kashe wajen ƙara kasafin tsaro da kuɗin Switzerland biliyan 24, kwatankwacin dala biliyan 29.56. Shirin ya kunshi kafa wani sabon asusun sayan makamai wanda za a riƙa bunƙasa shi daga ƙarin harajin VAT da kuma wani ɓangare na kasafin soji na yau da kullum. Gwamnatin ta ce za a bai wa asusun damar karɓar bashin da bai wuce kuɗin Switzerland biliyan 6 ba. Sai dai farashin harajin VAT na musamman kan abinci da magunguna ba zai canza ba. Spaniya na shirin gaggawa domin sayen tabarau na musamman yayin da ake shirin kallon husufin rana a yau. Mahukunta sun gargadi masu zuwa ƙauyuka da su guji duk wani abu da ka iya haddasa gobara. Miliyoyin mutane za su samu damar kallon wannan abin mamaki a arewa da tsakiyar ƙasar. Husufin zai fara ne da faduwar rana yayin da wata zai rufe hasken rana na ƙasa da mintuna 2:30. Mahukunta sun tanadi wuraren kallo 350 tare da tura jami'an tsaro sama da 33,000. An kuma gargadi mutane kada su kunna wuta ko jefa shara saboda tsananin zafi da bushewar ciyayi. To iyakacin abin da ya sauka kenan. Salihu gare ka.
2: To madalla ƙarshen shirin ma kenan sai karfe 7 agogon Najeriya da Niger wato 6 kenan agogon GMT da kuma na Ghana za mu sake dawowa da wani sabon shirin daga nan DW Hausa na Jamus. Amma yanzu a madadin sauran abokan aiki Khadija Ahmad Rufai da ta karanto labaran duniya da kuma Zainab Bilyaminu da ta karanto ra'ayoyinku. Abdullahi Tanko Bala shine tsara shirin kamar yadda kuka ji shi Salihu Adamu Usman ke cewa sai mun hade.
5: Masu sauraron mu anan muka zo ƙarshen shirye-shiryen da muka yi muku tanadi a wannan zango. Muna fatan za ku kasance da mu a zango na gaba don jin wasu labarai da rahotanni da ma shirye-shiryen da zamu gabatar muku a kafofin da kuka saba sauraron mu a kasashen Najeriya da Niger, Ghana, Cameroon da Chad har ma da wasu kasashe na yankin yammacin Afirka. Kuna iya sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda za su biyo baya kai tsaye a shafukan mu na internet dw.com/hausa. Ko a kafofin sada zumunta na Facebook da YouTube DW Hausa. Kada ku manta za ku iya bibiyar muhimman labarai a waɗannan shafukan har ma da Instagram da tashar mu ta WhatsApp don bayyana ra'ayoyinku da kuma tafka muhawara kan duk wasu abubuwan da ke faruwa a yankunan ku na yau da kullum. Muna fatan za ku kasance da DW Hausa.

0: DW shirye-shiryen sashin Hausa.
1: Masu sauraro Salihu Adamusman ne ke muku barka da maraice daga nan sashin Hausa na DW. Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye a shafinmu na internet dw.com/hausa da DW Hausa Facebook da tashar mu ta YouTube da ma wasu tashoshin FM a wasu kasashen nahiyar Afrika. A shirin namu na yanzu za ku cewa tsofaffin shugabannin Najeriya biyu sun buƙaci a sake fasalci demokradiyyar ƙasar. Ko yaya 'yan adawa ke kallon kalaman nasu?
2: Mu mutum miliyan 200 da wani abu in muka ce ba mu yadda ba akwai abin da za su iya yi babu idan suka yi ai za a zo zabe mu fatali da su mu zabi wani shi ma in ya zo bai kwatanta ba mu kore shi
1: matasan Afrika sun gargadi ƴan uwansu kanta da zaune tsaye a yayin da duniya ke bikin ranar matasa
3: babu yajenda za a yi mutum wanda yake da ilimi ya san abin da yake yi zai yadda a zuwa bashi wani dan karamin ƴan canji ya je na kashe ƴan uwansa yaransa da sauransu
1: anan Jamus kuwa fari ne yake barazana ga tattalin arzikin kasar zamu ji ƙarin bayani amma kafin duk waɗannan da ma ƙarin wasu rahotannin ga Khadija Ahmad Rufai da labaran duniya
0: DW Labarun duniya.
4: Amurka ta yi ikirarin karɓe cikakken iko da mashigin Hormuz. Mutane 7 sun mutu bayan zabtarewar ƙasa a Indiya. Hukumar lafiya ta duniya ta yi gargaɗin annobar Ebola na iya zama annoba mafi muni a tarihi sakamakon kisan da take yi a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo. Shugaban Amurka Donald Trump ya yi ikirarin cewa Amurka ta kwace iko da mashigar tekun Hormuz tare da bayyana cewa za ta ci gaba da jan ragamar mashigin. Trump ya bayyana hakan ne a shafinsa na Truth Social inda ya kwatanta shingen jiragen ruwan yakin Amurka a yankin a matsayin katangar ƙarfe. Yana mai cewa babu abin da Iran za ta yi a kanta. Furucin na Trump na zuwa ne yayin da masu shiga tsakanin Washington da Tehran ke kokarin ganin kasashen biyu sun ci gaba da tattaunawa kan makomar yarjejeniyar tsagaita wuta. Da ke shirin kawo ƙarshe a ranar 17 ga watan Agusta. Makomar shigar Hormuz na daga cikin manyan batutuwa da suka rage tsakanin Iran da Amurka. Bayan da Tehran ta cije cewa ba za ta sake buɗe mashigar gaba ɗaya ba, har sai Washington ta cika wasu sharuɗai. Sama da ƙasashe 32 ciki har da Faransa da Burtaniya da Canada da kuma Jamus sun yi alawadai da hukunci mai tsanani ciki har da kisa da Iran ke yi kan masu zanga-zanga. A cikin wata sanarwa ta haɗin gwiwa, ƙasashen sun zargi gwamnatin Tehran da amfani da hukuncin kisa wajen tsoratar da al'umma da daƙile tasirin masu adawa da gwamnatin, tare da kira ga Tehran da ta dakatar da hukuncin kisan gilla tare da sakin mutanen da aka tsare ba bisa ƙa'ida ba. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce Tun daga ranar 19 ga watan Maris na shekarar 2026, an kashe akalla mutane 56 bisa zargin aikata laifukan da suka shafi leƙen asiri, ciki har da mutane 27 da ake alakanta su da zanga-zangar adawa da gwamnati. A gefe guda kuwa, akwai sama da mutane 100 da ke fuskantar barazanar hukuncin kisa kan irin waɗannan tuhume-tuhumen. Ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama sun ce Iran ta kashe sama da mutane 2,150 a shekarar bara, lamarin da ya sanya ƙasar cikin waɗanda suka fi yawan aiwatar da hukuncin kisa a duniya. Isra'ila ta kai harin sama na farko cikin sama da mako guda a yau, lamarin da ya kawo ƙarshen ɗan lokacin da aka samu na kwanciyar hankali a Gaza, yayin da Amurka ke masa ƙaimi wajen ganin an cimma yarjejeniyar zaman lafiya. Sojojin Isra'ila sun ce sun kai harin ne kan wani kwamandan Hamas da suke zargi da shirya hare-hare kan sojojin Isra'ila a Gaza. Sai dai hukumar fararen hula ta Gaza ta ce harin ya shafi fararen hula a Baitul Lahiya, inda ya kashe mutum guda tare da jikkata wasu mutane 5. Wannan shi harin sama na farko da Isra'ila ta kai Gaza tun ranar 3 ga watan Agusta bayan shugaban Amurka Trump ya sanar da wani muhimmin ci gaba a shirin kawo ƙarshen yakin. Bangarorin biyu sun amince da tsagaita buɗe wuta da Amurka ta jagoranta a watan Oktoba, amma Isra'ila ta ci gaba da wasu ayyukan soji a Gaza. Tukar da ku sha'afa kuna shan labarin ne daga nan sashen Hausa na DW. Hukumar lafiya ta duniya WHO ta ce annobar Ebola da ke yaduwa a gabashin Jamhuriyar Demokradiyyar Congo na iya zarce annoba mafi muni da aka taɓa samu a tarihin duniya. Shugaban wato WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ya ce idan annobar ta ci gaba da yaduwa cikin sauri tana iya zarcewa da ta barki a kasashen Afrika ta yamma tsakanin shekarar 2014 zuwa 2016 wanda ta kashe sama da mutane 11,000 cikin fiye da mutane 28,000 da suka kamu WHO ta ce tana sa ran annobar za ta kai kololuwarta cikin watanni 6 sai dai hukumar ta yi gargadin cewa a wani yanayi mafi muni annobar na iya ci gaba da daukar tsakanin watanni 9 zuwa shekara guda. Ruwan damina mai karfi ya haddasa zaftarewar kasa a wata unguwa mai cinkoso a birnin Mumbai na India da safiyar yau, inda akalla mutane 7 suka mutu, yayin da wasu 4 kuma suka jikkata. Hukumomi sun ce zaftarewar kasar ta faru ne a Ghatkopar, bayan wani bangare na wani tsauni ya rufta kan gidaje 2 zuwa 3. Masu ceto sun kwashe mutane akalla 10 daga cikin barakuzan gine-gine, amma hanyoyin unguwar sun yi kankanta, lamarin da ya hana amfani da manyan injina. Hukumomi sun ce har yanzu ana neman mutum daya, yayin da ake gaba da aikin ceto. To duka abinda ya sauka kenan Salihu gare ka.
1: To sai idan kin sake dawowa a zagaye na biyu na labaran duniyar na DW Hausa.
0: DW harkokin yau.
1: To a cikin rahotannin namu na wannan maraicin za ku je wuce ranar da Majalisar Dinkin Duniya ta ware don matasa. Za mu ji abinda suka fi bukata a wannan zamanin. Yadda wasu shugabannin Afrika ke kaucewa bayyana kadarorinsu kamar yadda doka ta tanada shi ma rahoto ne da zamu gabatar muku. Akwai shirye-shiryen tabaka lashe da noma da raya ƙasa, amma bari mu yaye kallabin shirin wato daga Najeriya. Tsofaffin shugabannin Najeriya biyu sun yi kira da a sake fasalce yadda demokradiyyar ƙasar ke gudana a halin yanzu. Olusegun Obasanjo da kuma Goodluck Jonathan da duk suka ci gajiyar demokradiyyar sun ce akwai gilli a yadda ƙasar ke kwaikwayon demokradiyyar ƙasashen yamma ba tare da samun biyan bukata ba. Daga Abuja ga rahoton Ubale Musa.
5: A cikin fatan sauyi ne dai, miliyoyin al'ummar tarayyar Najeriya suke salon fan zabe. Zarfin kawo sauyi daga mulkin soja a shekaru 27 da suka gabata. To sai kuma kama daga shugaban Olusegun Obasanjo ya samu wurin zaben nasu, ya zuwa Goodluck Ebele Jonathan ya dauka daga baya. Daga dukkanin alamu ra'ayi ya zo iri guda bisa lalacewar cewa tsarin demokradiyyar tarayyar Najeriya a halin yanzu. Kuma shugabannin biyu dai sun ce ana buƙatar sauyin fasali da kila ƙara tsarin cinye duk da ke zaman salo cikin siyasar tarayyar Najeriya. Kama daga masu siyasa zuwa talakan da ke zaman jiran neman gyara dai, sannan a hankali ana cire tsammani na samun muliyar demokradiyyar da ke gudana a cikin tarayyar Najeriya. Senator Ibrahim Musa Kadoro dai ya daɗe yana taka rawa a cikin fagen na siyasa, kuma ya ce kamun kaza kukuce tilasta masa miƙa wuya a cikin sana'arsa ta gado.
6: Abin da ya sa na bar siyasa hutu nake yi, saboda ni democrat ne, kuma idan naga ana mashi kamun kaza kuku a gaskiya ba zan iya ci gaba da shi ba. Kuma abin da yasa kaga ma na fi damuwa, na dauka kamar yanda na san shi shugaban kasa na Najeriya zai raya, dan shi democrat ne. Ya na mutu aka taso na aka ce ga yanda kasa take, kuma bola ne ki shugabancin kasa take zama ake kariya ka'idar democracy. Wallahi zan ce a maida ni.
5: Kama daga madawa na adawa zuwa sosan yan mulki, ko ba rucewar tsarin shari'a da magazawar jam'iyyu dai. Kusan ɗaukacin na ginshiƙan demokuraɗiyyar tarayyar Najeriya na tafiya a karkace. Santa Umar Tsaure jigo na cikin gidan na adawa, kuma ya nunin yatsa bisa rawar ta shugabanni na ƙasar wajen kaiwa zuwa cire fata na ƙasar cikin babban burin.
7: Ba ni mantawa ina majalisar tarayya a Lagos, daga Ibadan Akinlo yake cewa yana son ganin shagari-shagari ya je. Amma daga aka dawo siyasa 1999, wanda ya fara kawo cikas ga demokuraɗiyya shine shi Obasanjo. Da ya ɗauka cewa a'a akwai lida na jam'iyya banda chairman na jam'iyya. Shi ne lidan jam'iyya kuma akwai chairman na jam'iyya. To da lida da chairman dukkan su shugabanni ne daga lokacin muka fara samun problem da siyasa.
5: Duk da cewa dai akwai tsari iri-iri a duniya cikin karatun zaben, Najeriya dai ta gode aƙalla guda biyu daga 'yancin kanta. Kuma kama daga cinye duk da ya baiwa jam'iyyar mulki ikon tafi da harkoki na gwamnati, ya zuwa tsohon tsari na prime minister dai. Yan Najeriya sun dauki lokaci suna ta korafi bisa rawa ta bangaren zartarwa a matakai daban-daban. To sai dai kuma duk da cewa tsofaffi na shugabannin suna da shawara na rabon iko a tsakanin jam'iyyu na siyasa, talakawa a cikin tarayyar Najeriya ne ke da wuƙa da kila ma na manyan kawa, a kokarin ceto wa'in demokradiyyar tarayyar Najeriya da ke rama a halin yanzu. A tunanin Buba Galadima da ya dauki lokaci na taka rawa cikin fagen na siyasa.
2: Talaka kadai zai iya sama wa kansa madafa. Mu tashi tsaye da wa za su yi amfani, soja, DSS, police, civil defense ko dukan ka tara su su nawa ne? Mu mutun miliyan 200 da wani abu. In muka ce ba mu yadda ba, akwai abin da za su iya yi? Babu. Idan suka yi, ai za a zo zabe. Mu fatali da su, mu zabi wani shi ma in ya zo bai kwatanta ba, mu kore shi.
5: Yan kwanaki da kila wutan da ke tafi dai na zaman zakaran gwajin dafi bisa makoma tsarin demokradiyyar tarayyar Najeriya da yan kasar ke fatan na inganta rayuwa da makoma. Ubala Musa, DW Hausa daga Abuja a Najeriya.
1: To shin koya ya masana yake kallo waɗannan kalaman na Olusegun Obasanjo da kuma Goodluck Jonathan? Farfesa Lawan Jafaru Tahir, masanin siyasa ne kuma shugaban tsangayar tarihi ta jami'ar jihar Yobe da ke Damaturu.
8: To kaga in ka duba zaka ga dukansu waɗannan shugabanni guda biyu da kai magana a kansu sun zo sun yi mulki a ƙarƙashin demokradiyyar da yanzu ake yi. Shine wato presidential system of government na American type. Kuma shi Obasanjo har an dan sha wahala da shi don a lokacin ya so ya dan kwaskware kundin tsarin mulki ma ya ƙara ci gaba da mulki a ƙarƙashin irin wannan demokradiyya din. Sannan abun ya gagara kuma wanda kai ka sani ana magana tattam an yi ta murgingimu da mataimakin sa Alhaji Atiku Abubakar. Kuma shi ma Jonathan bayan ya hau kaga saukar sa da kyar aka yi aka yi ta rigima a ƙarshen sakamakon zabe waɗansu suka zo suka so suka kawo fitina ma dai daga ƙarshe dai ya hakura ya sauka daga mulki. To in yanzu din sun ga cewa demokradiyyar ya kamata a canja ta, to me yasa su tun lokacin su da suke kan mulki din ake wannan demokradiyya din ba su ga cewa suna da power da za su canja ta su dora kasan akan hanyar da yafi dacewa da ita ba sai yanzu da ba sa kan mulki. A idan tun a wancan lokacin tun da sun san wannan demokradiyyar ba ta dace da kasar ba, to a lokacin ya kamata a ce sun yi amfani da damar su sun dora kasar a wata hanya wacce ita ce za ta fi dacewa da su. Ba sai yanzu da ba sa mulki ba kuma su yi ta irin wayannan maganganu da sauransu.
9: Shin Farfesa, idan muka dubi tsarin demokradiyyar Najeriya a yanzu za a iya cewa kwalliya na biyan kuɗin sabulu?
8: To in ka duba zaka ga gaskiya har yanzu a harkar demokradiyya ta Najeriya ba da saura. Duk wanda ya ce maka kwalliya tana biyan kuɗin sabulu gaskiya akwai ɗan abun dubawa a cikin kalamansa. Domin me ake bukata a demokradiyya? Abinda ake bukata a demokradiyya shine a samu kwanciyar hankali, a samu ingantaccen mulki na mai adalci, a samu ci gaba, a samu al'amura na rayuwa duka na mai karamin karfi ya samu kwanciyar hankali na tattalin arziki ya bunƙasa da sauransu.
9: Shin ba ka ga watakila ko ganin haka ne ya sa suka yi wannan kiran tunda dai ba a samun yadda ake so?
8: In ka duba ai za ka ga rashin samun yadda ake so a demokradiyyar Najeriya tun daga lokacin da Shagari ya bar mulki har yanzu wani lokaci ne na demokradiyya wanda aka yi shi wanda mutane suka samu yadda suke so? Babu shi ai. Kowa idan ya zo sai ka samu wani abu wanda yake shine babbar matsalar wannan gwamnatin wanda kuma za ka ga talaka yana kukan a nemi canji a kawo ta sabuwar gwamnati. In an kawo kuma sai ka ga shi ma wanda zai zo din kuma ba zai yi mar yadda yake so ba sai ya nemi wani canji. Haka muke ta tafiya har zuwa wannan lokacin.
9: To da yake ku ne masana, kamar wani tsari ne na demokradiyya zai tafi daidai da Najeriya da kuma al'ummarta a wannan hali da ake ciki?
8: In ka duba za ka ga cewa ai akwai mutane da dama da suka dade da ganin cewa demokradiyya din kaga da farko mun yi trying din parliamentary system a First Republic jamhuriya ta farko kuma shekara shida kawai aka yi daga nan ce aka ƙara maimaita ta ba a batta an ga yadda za ta kaya ba. Aka dawo kan presidential system of government na America daga 1979 har zuwa yau shi muke. To akwai masana da dama da suke ganin tun da mun gwada duka guda biyu amma ya ma kamata a ce an fito da wani tsari da ake kiransa ko a procracy wato African democracy ko wani abu. Saboda in ka duba za ka ga yadda
9: kamar shi yake aiki misali
8: na demokradiyya. To shi ne misali a kirkiro wata demokradiyya wacce za ta dace da kasashen Afirka da kuma tunanin mutumin Afirka.
9: Yo wato idan muka dubi wannan da kuma yadda shugabannin Afirka ke gudanar da salon shugabanci na kowa ya hau baya son sauka, anya baka ga in aka ce ai wata demokradiyya watakila ta Afirka abun zai ma fi lalacewa?
8: To ai ba mu taba gwada demokradiyya African ba ko sai in za a gwada demokradiyya African me yiwa za ta zo da waɗansu dokoki ne da wasu tsare-tsare waɗanda ba za su ba wannan shugabannin damar su zauna jinjin din a mulki ba.
1: Farfesa Lawan Jafaru Tahir masanin siyasa kuma shugaban tsangayar tarihi ta Jami'ar Jihar Yobe dake Damaturu kenan. Yanzu kuma ga wannan sanarwa.
0: DW Ra'ayin Malamai.
4: Da alama tura ta kai bango wa jam'iyyun adawar siyasa a Najeriya inda bayanai ke cewa kusoshin adawar na shirin sake dunkulewa wuri guda domin tsayar da dan takarar da zai kara da shugaba Tinubu a zaben shekarar 2027. Shin wannan dabara za ta yi tasiri ko dai ana shuka ne a idan makwarwa? Waɗannan kalubale ɗin adawar za su fara magancewa domin hakar su ta cin maruwa. Waɗannan su ne batutuwan da shirinmu na ra'ayin malamai zai tattauna a wannan mako.
1: To sai ku kasance da mu a shirye-shiryenmu na ƙarshen mako. Yanzu kuma bari mu nausa Jamhuriyar Niger. A yayin da duniya ke bikin ranar matasa a yau 12 ga watan Agusta, matasan daga ƙasashe 14 na Afrika sun nuna buƙatar jan hankalin 'yan uwansu don kaucewa shiga tashin hankali. Matasan sun yi kiran ne yayin wani taro a Jamhuriyar ta Niger albarkacin wannan rana. Daga yayin ga rahoton Salisu Bukari.
10: Daman dai burin irin wannan haduwa shine na matasan kasashen Sahel su rinka samun dama suna mu'amala da juna, suna tattauna matsalolin su inda kowa ke karuwa da kowa. Sai dai babban abin da ke daukan hankali shine na yadda za a iya karkata hankalin matasan ya zuwa ga ayyuka masu amfani domin kaucewa zaman banza, wanda shi kuma ke jayo mugun tunani na aikata ba daidai ba, wanda tanan ne matsalolin tsaro ke yaduwa. Ibrahim Idrisa shine shugaban majalisar matasa ta Jamhuriyar Niger.
11: Su matasa yanzu zaman lahiya su ne ya kamata su yi kiwon shi, su ne ya kamata su yi aiki bisa ga cewa an kawo zaman lahiya mai daurewa, dan saboda tashin hankali su ake gani ake amfani da su ga wanda basu gane ba.
10: Matasa da dama irin su Almu Musa Rabiu da ya fito daga jihar Maradi na ganin cewa irin wannan haduwa ta matasa na nuni da cewa an dauko hanyar da ta dace wajen magance matsaloli na kasashe a fannoni da dama.
12: Shi matashi sai an jawo hannun shi an kwatanta mishi ga hanyar da ta dace ya bi, wannan abin ga inda za ya kai ka ba hanya bace mai kyawu gare ka. Idan aka jawo matasa suka fahimci menene gina ƙasa, mecece ƙasa, mecece rayuwa, menene sanin ciwon kai, menene gina kanka, to ina tunanin cikin kashi 100 kashi 80 na matsalolin ƙasa yana iya raguwa.
10: Ga Ibrahim Murtala Muhammad Bauchi daga Tarayyar Najeriya, rashin aiki game da rashin kyakkyawar tarbiyya ga matasa na daga cikin manyan kalubale da ke haddasa matsalolin tsaro, wanda yace akwai muhimman hanyoyin bi don samun mafita.
3: Na farko shine karatu, ilimi. Babu yadda za a yi mutum wanda yake da ilimi ya san abin da yake yi zai yadda a zuwa bashi wani dan karamin yan canji ya je na kashe yan uwansa, yaransa da sauransu. Shi kuma ɗayan abin shine samar da aikin yi. Gaskiya gwamnati ya kamata a ce ta maida hankali sosai.
10: Matasa maza da mata sama da 2000 da suka fito daga kasashe da dama da kuma dukkanin jihohin kasar Niger ne suka samu cuɗanya da juna don kowa ya taimakawa kowa da abin da ya sani domin bada kwarin gwiwa ga su matasan.
13: Sunana Ramatu Umaru Hamadu, member ce ta GCI Niger. Ina da entreprise Rahmat Resto Express. Yau baka san komai ba a duniya, kenan wani ya san wani abu kai baka san shi ba, ya kara ka wani abu ka kara shi a wani abu.
14: Sunana Fatima Umaru daga jihar Maradi. Mun doke darasa da yawa fiye da yadda ma mutun zai gai.
10: Daga nata bangare Madam Adagbase, wata matashiya ce dake da sani a fannin amfani da yanar gizo daga Tarayyar Najeriya, wadda ta ce irin wannan haduwa ta matasan kasashen Afrika ba karamin cigaba ne yake haifarwa ba.
15: Muna yi magana daya kaman an Sahel yanzu, so da muna gani kaman mu daban-daban ne, mu daya ne, the same Africa, the same Sahel. So yanzu zan koma gida in fara magana online, magana how to contribute to building Africa Sahel region. Zamu yi shi a English da French.
10: A wannan zama na matasa karo na uku da ya gudana a birnin Yamai, kasashe da ke kan gaba su ne kasashen IAS game da Chad da kuma Togo da ke dasawa da juna a fannin siyasar duniya. Sai dai kuma dole ne taron yayi la'akari da kwarewa ta matasan kasashe irin su Nigeria, Benin, Senegal, Cote d'Ivoire, Mauritania da kuma Guinea da dukkanin su suka halarci taron. Salisu Bukari, DW Hausa daga Yamai a Jamhuriyar Niger.
1: To har yanzu dai muna kasashen na Afrika, saboda wajibi ne shugabannin wasu kasashen nahiyar kamar su Benin da Cote d'Ivoire da Jamhuriyar Demokradiyyar Congo da sauransu su sanar da adadin arziki da kadarorin da suka mallaka a yayin karbar mulki. Manufar hakan ita ce hana su almundahana da arzikin gwamnati. To amma fa yaya abin yake a zahiri? Yakuba Umara mai gizawa ya duba mana wannan batu.
16: Kowane shugaban ƙasa a cikin waɗannan ƙasashe kafin ya hau kan karagar mulki sai ya bayyana kadarorin da ya mallaka a gaban kotun tsarin mulki ko majalisar tsarin mulkin ƙasar. Haka idan ya kammala wa'adinsa zai sauka. Anan ma sai ya bayyana abin da ya mallaka a gaban kotun. Binatu Nindaye, malama ce a Jami'ar Cheikh Anta Diouf dake a Dakar babban birnin ƙasar Senegal.
17: Pour le cas sénégalais, la déclaration du patrimoine du président.
16: Tace abin da ya shafi ƙasar Senegal sashin doka na 37 ne. Na kundin tsarin mulkin ƙasar ke da alhakin kula da sanarwar kadarorin shugaban ƙasar wanda ya bayyana cewa dole ne shugaban yayi wannan bayani a lokacin hawan sa kan mulki.
17: Effectivement le président fait sa déclaration à l'entrée.
16: Sai dai so tari akan samu mishkila a tsakanin abin da yake na rubuce da na zahiri. So da yawa ana samun rata mai yawa. Akasari ana yin sanarwar ne cikin girmamawa kuma hanyoyin tantancewar suna da iyaka. Musamman wani bin abu ne mai wahala a tantance kadarorin shugaba kafin ya hau mulki da wanda ya mallaka lokacin da yake sauka daga kujerarsa a cewar Muhammadu Diaki ta masanin doka. Sannan ya kara da cewa
18: normalement il doit y avoir une déclaration contradictoire à la fin de
16: a kaida ya kamata a samu sanarwa wacce ta sha bamba a ƙarshen wa'adi domin sanin yadda aka hau mulki da yadda aka sauka. Abu na farko a gaskiya ba wani abu bane face saboda sau da yawa ba ko da yaushe bane shugabanni ke sauka daga mulki talaluma ba.
18: Souvent les départs du pouvoir ne se font pas toujours de manière pacifique.
16: Binatu Nindaye ta sake jaddada muhimmancin iya bambance tsakanin kadarorin shugaban ƙasa kafin hawan sa mulki da kuma a ƙarshen wa'adinsa.
17: L'esprit de la loi sur la déclaration de patrimoine c'est de voir est-ce que la
16: sujet. Cikin tunanin wannan doka kan sanar da kadarorin shugaban shine ganin shin kadarorin sa sun karu kuma shin ribar da ake samu za ta iya bayar da damar samun wannan karuwa?
17: Est-ce que ces revenus lui permettent d'avoir cette augmentation?
16: Ga da dama daga masana sha'anin tafikar da mulki sanarwar kadarorin da shugabanni suka mallaka makami ne mai amfani na bincike a tsarin demokradiya amma baya ba da tabbaci shi kadai domin kawo cikakken haske. Karfinta ya danganta da yadda aka wallafa sanarwar da kuma binciken da hukumomi masu cikakken yanci za su yi mata tare da samar da hukunci a duk lokacin da aka samu ƙarya a cikin abin da aka bayyana da kuma tara arzikin da babu cikakken haske a cikin shi.
1: A gaida Yakuba Umaru mai gizawa, to bari mu dawo nan gida Jamus. Har yanzu ana jigilar kusan kashi 5 cikin 100 na kayayyaki ta hanyoyin ruwa na cikin gida a Jamus din. To sai dai wato farin da aka ko kuma ake ma fama da shi a ƙasar ya janyo kafewar wani bangare na kogin Rhine da ma na wasu sassan Turai, abinda ke zama cikas ga sha'anin tattalin arzikin ƙasar. Abdulrahman Hassan ya hada mana rahoto akan wannan batu.
19: Kogin Rhine ba wai kawai babban kogi bane na Jamus, har ma ya kasance muhimmiyar hanya na sufuri na kayayyaki masu muhimmanci ga masana'antun ƙasar. Farin da ake fama da shi a yanzu saboda rishin ruwan sama ya sa ruwan kogin ya ragu ya janye, sandan mai yiwa ya ci gaba da kasancewa haka a cikin 'yan kwanaki masu zuwa ya yi ƙasa sosai. A ɗaya daga cikin wuraren da ba su da zurfi na kogin kusa da Cobb tsakanin Mines da Cobblens, zurfin ruwan bai wuce santimita 16 ba. A cewar hukumar kula da zirga-zirga ta jiragen ruwa da sufuri na tarayyar ta Jamus wato VSFAW, wannan yana nufin cewa ainihin zurfin ruwan a cikin hanyar jigila bai wuce mita 1 ba a lokacin da aka auna wurin. A cewar wasu rahotanni na kamfanonin watsa labarai, kamfanonin jigilar kayar sun rage yawan kayan da ake yin jigilar su ta kogin Rhine a cikin 'yan makonnin nan zuwa kashi 1/5 na yawan kayan da ake amfani da su a yau da kullum. A tarihi ana samun karancin zurfin ruwan a yankuna da kewayen da ke Cologne da Düsseldorf da Duisburg da kuma Rathore da Emmerich, amma ba a taba ganin kamar wannan lokaci ba. Olivier Kirscher shi ne ministan muhalli da sufuri na yankin Nordrhein-Westfalia.
20: Wir haben im Moment ja schon einen stark eingeschränkten Schiffsverkehr auf dem
19: Rhein. Yanzu haka mun riga mun takaita zirga-zirgar jiragen ruwa a yankin Rhine. A bayyane yake cewa akwai karancin zirga-zirga ababen hawa sosai a yanzu a fannin yawan kaya da kuma adadin jirage, ganin cewa ruwan sama ya ɗauke wanda dama shi ne ke ƙara ƙarfin ruwan na kogi. Sai dai muna sa ran matakin ruwan zai ƙaru.
20: Müssen wir natürlich damit rechnen, dass die Pegel weiter sinkt.
19: Yana shafar tattalin arzikin Jamus a wani lokacin da bai dace ba, domin tuni take fama da koma baya na ci gaban tattalin arziki waɗanda suka hada da tsadar makamashi da sauransu. Saboda haka Jamus ta ci gaba da dogaro da hanyoyin sufuri na koguna dan jigilar kusan kashi 5 cikin 100 na kayayyakin kasar galibi manyan kayayyaki kamar su karfe kol yashi da kayayyakin mai daga cikin 10 billions uku na kayayyakin da aka jigilar su a shekara ta 2024 an yi jigilar 10 million 173 ta hanyar ruwa ciki har ta kogin Rhine sakamakon wannan hali da aka shiga dai ana gani a nan gaba za a iya yin jigilar kayan kan magudanar ruwa na Neckar da Moselle da Man da kuma babbar madatsar ruwa ta Danube wanda su ma farin ya shafe su amma ba sosai ba wadanda ake dauka a matsayin babba hayya ta hadin gwiwa na kasa da kasa kan hanya zuwa da kuma dawowa daga kudu maso gabashi na Turai ana kuma hasashen cewar kamfanonin jigilar kayar za su yi kokarin mayar da jigilar kayan zuwa ga manyan motoci da jiragen kasa sai dai hanyoyin zirga-zirga na kasa na tituna na Jamus ba za su iya daukar nauyin manyan motoci 50 zuwa 150 ba kamar yadda babban jirgi shi kadai zai kwashe sama da ton 150 ba tare da wani cinkoso ba shi ma ministan ya ce sai an kimtsa akan wannan shiri
20: dazu braucht es aber ein gut ausgestattetes
19: ya hakan yana bukatar shiri da samar da kudade na shiga hakanan yana bukatar tallafi na bashi ga kamfanonin jigilar kaya akwai shirye-shirye da yawa a cikin masana'antu don yin hakan kuma waɗannan sune matakan da za su tabbatar da dorewar abubuwa a cewar hukumar bincike kan yanayi ta kasashen Turai AU Yammacin Turai ya fuskanci zafin rana mafi muni a watan Yuni da Yuli da suka gabata. Kana karancin ruwan sama ya haifar da karancin ruwa a kogunan Rhine da Danube da Seine a Faransa. Matsalar da ake cikin ta a yanzu ita ce ta uku mafi tsanani ta karancin ruwa a cikin shekaru 8 bayan babban farin da aka yi a shekara ta 2018 da 2022 wanda masanan kimiyya ke cewa lamarin yana da nasaba ne da canjin yanayi da ake fuskanta.
1: Abdurrahman Hassan kenan. Yanzu kuma bari mu ji wainar da ake toyawa a fagen wasanni. Na barku da Gazali Abdu Tasawa.
6: Yanzu a wannan Laraba 12 ga watan Agustan 2026, kungiyoyin kwallon kafa na manyan league na duniya, wato Premier League ta Ingila, La Liga ta Spain, Serie A ta Italia, Bundesliga ta Jamus da League 1 ta Faransa. Si nasara kashe kudi da yawan su ya kai euro miliyan 2,610 wajen cefano ƴan wasa daga kungiyoyi daban-daban. Kungiyar Chelsea ta Ingila ita ce tafi kashe kudi a kasuwar cinikin ƴan wasan inda zuwa yanzu ta kashe sama da euro miliyan 346. Tottenham daga Ingila na bi mata da kudi euro miliyan 267. Real Madrid daga Spain ta kashe kudi euro miliyan 225. Sai dai Mallam Dan Marafa Sule, wani dan jarida mai sharhi kan harkokin wasanni a Jamhuriyar Niger, na ganin abu da ya fi jan hankali a kasuwar cinikin ƴan wasan ta bana shine irin yadda hamayya ko kuma gasar El Clasico daga al'ada ke gudana tsakanin manyan kungiyoyin kwallon kafar kasar Spain a fagen wasa ke wakana a halin yanzu a kasuwar cinike ƴan wasan.
21: In ka san akwai manya-manya ƴan wasa da ita Real Madrid ta saye alhali Barcelona ta so ta samu wannan ƴan wasan kamar Jomande na Côte d'Ivoire da sauransu. Kuma bayan nan ka san har yanzu ba ta kankare ba saman cinikayya da ake na Alvarez da kuma Rodri. Kenan Clasico ya soma tun kasuwa kamin a kai filin wasa.
6: Yanzu a yanzu dai dan wasan Aston Villa wato Rogers Morgan wanda Chelsea ta cefano a kudi tsaba euro sama da miliyan 137 shine dan wasan da ya fi tsada a kasuwar cinikin ƴan wasan ta wannan karo. A yanda Yandio Mande dan kasar Côte d'Ivoire da Real Madrid ta cefano daga Leipzig ta Jamus a kudi euro miliyan 125 banda a kudin jalalo na a matsayin na uku a tsada. Sai dai Malam Musa Kambe Garba, dan jarida mai sharhi kan labarin wasanni, ya ce babban abin alfahari ne ga Afirka.
22: Manya-manyan kulabba sun yi ta kwama don su saye shi, sai dai yanzu kakashi ta yanke saka ya nihi horin gida Real Madrid inda aka zai shekara 7. A yanzu dai kai a tarihi shi dai ne wanda za a ce ɗan ƙwallon ƙafa na Afirka wanda aka yi saya da tsada.
6: Wani abin da ya ɗau hankalin ma'abota ƙwallon ƙafa a duniya shi ne irin yadda farashin ƴan wasan ƙwallon ƙafa ke ci gaba da tashin gwamnatin zabo a duniya. Kuma Alan Suleiman Mohammed na hukumar ƙwallon ƙafa ta ƙasar Nijar Fenifo ya bayyana wasu daga cikin dalilan da ya ce suka haifar da hakan.
23: Don Cook kamar Ledura Tele, kamar duka television cikin duniya, kamar su Super Sport, su Bein Sport, su Dazen, kuɗin da suke sawa cikin harkar ƙwallon ƙafa, bai da iyaka. To ga kuma manyan kamfani suna kamawa tawagogin nan. Ga investisor waɗansu Larabawa ko waɗansu America ko waɗansu Ingila ko ƴan gidan Saudiya suke da kuɗi sai su sa kuɗinsu cikin harkar kullun kawon nan.
6: Kasuwar Cinike ɗan wasan ƙwallon ƙafar ta wannan kaka dai za ta ci gaba da gudana har zuwa ranar 1 ga watan Satumba 2026. Gazali Abdi Tasawa, DW Hausa, daga Yamai a Jamhuriyar Nijar.
1: To Gazali, da rahoton ka muke kammala rahotanninmu na wannan maraicin, sai dai za ku iya zuwa dw.com/hausa, babban shafinmu na intanet kenan, domin ci gaba da karanta labarai da muke wallafa muku. Ku ci gaba da kasancewa da mu a shafukanmu na sada zumunta.

0: to madalla sarautar baura ga maza ko sarauniyar lugu ga mata na da dogon tarihi a yankin dogon dutse na jamhuriyar Niger saboda fitacciyar sarauniya manguma ta taba rikewa lamarin ma dai da ya kai ta yakar sojojin mulkin mallaka a karni na 19 kamar da ya sauran akasar masarautu na gabashi da arewacin jamhuriyar Niger wannan ma dai da mata suka fita siri na da nasaba da arewacin Najeriya a cewar Aliyu Merijiya masanin al'adun gargajiya a jamhuriyar Niger
1: asulin sarautar ta bugga da daurana ta sheto wato lokacin da duk ubanta ya mutu sa'annan nan kace za a nada mata sarauta ita kyar kasa sunan ta kenan yanzu lokacin nan sai kan uba sun kaga mai mata kai sun kace yanzu su yi rami ranin dan sarauta su kwashe kasarin din sarauta azawun dibi saramen ta hwada su mai suwa mata kasa sa'annan wani daga cikin masoyanta sai kwada mata sai ta ce to a dar mama gode ta shirdi an ka dar mama gode ta shirdi sai ta dauko hanya tayyo arewa da tan daura tana tayya tana tayya cikin dare da ita da diyarta guda da wani da aka ce magishi da wanda aka ce magoshi to sa'annan na sun ka tashi kuma da sun ka sun ka shiga cikin dashin da aka ce malugu to kun ji tarihin da amfarin sarauniya lugu a sarki ta daura gudun hijira na tayyo sai ta zaka nan lugu dan nan na dai sarautar ta arewa ta kwara
0: sai dai sarauniya lugu na gudan da tata masarautar ne bisa ga turba ta al'adun gargajiya da ta samu asali tun a karni na 17 a cewar Aliyu Merijiya masanin al'adun gargajiya
1: tana da iko amma bisa ga harkar tsahi na take ranga take da iko tunda yanzu lugu ma akwai mai gari in wata tan mutu na cikin daki na aka mai da magana ita gawat ita ta ga zaben wanda za ta taka takalmin wanda tan mutu
0: bayan shekaru uku akan karagar mulki sarauniya Kambari Kahiya dake zama sarauniyar lugu ta 17 ta rasu inda aka nada Intaya Kahina a matsayin sarauniya ta 18 kuma a ranar jana'izar sarauniyar ne maza hudu suka dora gawata akan wani gadon katako da ake kira Tarkama kuma sun yi imani cewa ita ce ke nuna wacce za ta gaje ta inji Aliyu Bawa dan jarida kuma masanin al'adun gargajiya
2: nan ga arewa kowa ya san cewa Tarkama ce ake wani abu da aka ce ma Tarkama a doki mutum mamaci a azabi saga gado gado na gargajiya wanda duk ta kabra zance ya kare in namiji ne baura ne in mace ce sarauniya ce kenan cikin zuri'a su dai ne har yanzu za a samu sarauniya
0: to idan na fahimce ka akwai tsafe-tsafe da ake yi idan sarauniyar lugu ta zama babu kenan kuma dole ne sai an bi wannan hanya wajen samar da sabuwar sarauniya ko baura
2: sarauniya in ta mutu akwai abinda ake zakuwa a yi shi wannan ka'ida na da gaske ne sai an yi tsahatsaye ba da bayan haka nan kuma duk wanda abin nan ya shahwa ko ina yake sai an nemo shi a zo ai komi tare da shi gawa ce za a doka azabi sa gado ai ta abin nan ai ta tahiya da ita ita ce za ta gudun wanda ta kabra Tarkama kenan idan ta kabri wanda ta kabra ko macen da ta kabra to shi kenan da ranar ita ce asarauniya to sai an yi kashi uku a tai a komo sannan da ta tabbat cewa ki ga wanda sarauniya ta kabra to kuma shi kenan kuma ita ku da ranar inda ta zan sarauniya
0: to mal Aliyu wai shin da gaske ne cewa ba a matsawa kusa da sarauniya lugu saboda karfin ikonta
2: shi wannan haka nan na ko zakuwa kai ziyara kenan abinda annan nesa da nesa kuma dole sai ku kwada wannan sun ba da umarnin cewa an baka izini ka taho to kuma mafi yawa in an ka diba suna amma mutun ya gwamai wurin nan da jajayun jajayun tuwahi ko kuma a ce mata masu hijabin ne hakan ga akwai wannan kyama gaskiya

0: Sarauniya Kambar Kahiya mai shekaru 82 da ta shude ta kasance jagora abin alfahari ga matan yankin Dogon Dutse saboda kare shari'ar gargajiya da al'adun gargajiya da take yi har ma dai da taimakawa da take yi wajen tada arzikin al'adun Lungu kamar yadda Rashida daya daga cikin matasan yankin Dogon Dutse ta bayyana.
1: Hakan ya nuna cewa mu mata kada mu ja da baya a bisa al'amura mu ce a abu duka ba za mu iya yin shi ba maza ne za su jagoranci. Hakan ma ya nuna wata karramawa ce wata baiwa ce da Allah ya yi mana ya nuna mana cewa muna da inci a kowane lokaci za mu iya yi.
2: Mita Zainab Usmana Gawo, bisa ga tarihin sarauniya abinda muka sani ga uwayenmu da kakanninmu duka dai da muka ce suna ta faɗi. Ina ci suna muna ci suna ta faɗi komai bai kamata in sa an shi komai ba kan labari sai dai yanta an iske matsahonin su babu wanda ga sawar riga ba mai sawon zani na gare ka ba ka sa komai sai zani ka dauka sai da shi abin da ya kamata na azanci a yi shi annanci ko abin da sai ya tabbata duniya ana gani kuma irar da ta mutu in ba sahin an bai sahin su an ka tanka bada sarauniya ba kare ne aka kashe a asatuwahin ta asa an kai tarkama dole wanda ya kamata kama sai ta taita kawa gidan shi in ka tai kuma dole sai ka sanar da ita.
0: Sarauniya Intaya Kahina mai shekaru 70 ta kama aikin tabbatar da dorewar jagoranci na masarautar bayan da ta gaji yar uwarta Marigariya. Wannan ya sa ta zama sarauniya Lugu ta 18 kuma Muhammadu Inuwa daya daga cikin mawakan kungiyar Akawaza bai mamakin yadda aka saki zaben mace a karo na biyu a jere a matsayin sarauniyar Lugu ba saboda wannan ya dace da al'adun arewa.
3: Ya san muna arewa akwai sarautu waɗanda daman su al'adun su haka nan ne suke. Masarautun in an kai su wannan al'adun da suna aka zaben wani sarki. Su sarauniya, Baura da akwai wanda aka ce ma ƴan ƙasa wannan su ma. Wanda ya rasu shi ne ke zaben wani. Ita ce tarkamar za ta zo ta gwada kuma wanda zai gaje ta. Yannan ta zo ta gwada kuma yanda za a bizne ta. Haka nan ne al'adun nan ne waɗanda arewa. Suna da yawa.
0: An san cewa ɗaya daga cikin ayyukan sarki ko baura ko sarauniya shine daidaita lamuran zamantakewa da na shari'a tare ma da jagorantar wasu bukukuwan al'adun gargajiya. Amma ba a cika ganin sarauniyar Lungu a bainar jama'a ba. Ko menene dalili?
4: An yi lokacin da sarauniya ko ka zo kace kana neman ka gane ta ba ka ganin ta. Amma yanzu da yake zamunna sun rige sun sauya. A wancan lokaci in ba wanda abin ya shahwa ba babu mai gwamaye wurin nan duka kenan yanzu lokaci na annan shi na canzawa shi a dalilin kuka gani yanzu saluloli ga suna ana shiga ana filimaji an yi lokacin da in ka zo kace kana son ganin ta waɗannan fadawan ba su bari ka gane ta kenan ita ko da wani lokaci tana cikin ɗaki ne zamne in ta huto rana ta hwadu lokacin nan mutane suke da damar su gane su zo su gane ta.
0: Tarkama ce ta nuna wurin da aka gina wa sarauniyar Lugu sabon gidan ciyawa wanda shine zai zama fadar ta. Kuma sabuwar sarauniya Intaya Kahina ta rabu da iyalanta da dukiyarta da sauran harkokin rayuwarta ga nufin sadaukar da kanta gaba daya ga babban nauyin da aka dora mata na tafiyar da al'umma a Dogon Dutse. To masu sauraron mu anan ne zamu dasa aya a wannan shiri na al'adu da zamantakewa da kuma addinai. A madadin kowa da kowa na nan DW Hausa, musamman ma dai wakiliyarmu Ramatu Isa Wanke da ta taimaka wannan shiri ya haɗu. Ni Muhammad Awal Balarabe da na gabatar, da ke muku fatan alheri daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus.

0: da girbi kawai. Ya ƙunshi tun farko sharar gona da shuka da cire ciyawa da girbi da ajiya a rambo da safara amfanin da kasuwancinsa da kuma rarraba shi. Babu abin da mata ba sa yi a dukkan waɗannan. A yankunan karkara musamman, mata suna noma suna kiwo, suna kasuwancin kayan gonan, suna kuma taka gagarumin rawa wajen wadata iyalai da abinci.
1: Mata yanzu suna kokari sosai. Saboda za ka ga da harkar noma yawanci maza ne suka fi jajircewa kan haka, amma yanzu rayuwa ta ci gaba, za ka ga mata suna dagewa suna ba da gudunmansu sosai a kan harkar noma, musamman na shinkafa da na sauran abubuwa dai haka. Yanzu mata sun shiga cikin abubuwan sun yi tsindin-tsindin, ana tafiya tare da mu duka baki ɗaya.
0: Mace manomiya na iya yin noma ta sayar da wani kaso na amfanin gonar ta biya wa 'ya'yanta kuɗin makaranta da taimakawa samun kuɗin shiga ga iyali. A saboda haka, taimakawa mata a harkar noma ba wai taimakon mata bane kadai, taimakawa iyali ne baki daya. Da bunƙasa tsarin haɓaka abinci a ƙasa, kamar da Hajiya Marjanatu Umar, shugabar ƙungiyar manoma ta Afan, reshen jihar Kaduna ta nunar.
1: Ita mace tana cikin gida, duk wani abin da za ta samu, burinta ya za a yi ta ƙara bunƙasa sana'anta, sannan kuma iyalanta ya za a yi su kasance cikin walwala da jin daɗi, da wasu ma waɗanda suke zagaye da ita. Saboda su mata mu mutane ne masu rauni, mu muna buƙatar taimako sosai, saboda taimakon da za a yi mana shine zai sa ƙara ƙarfafa mana gwiwa, sannan mu gane cewa abin da muke yi ana taimaka mana, to ya kamata wani hanya za mu bi mu ƙara jajircewa, saboda mu ma abin da muke target mun ko muke hari mu kai ga mun cimma nasarori sosai akan abin da muke tunanin za mu cimmawa.
0: A cikin al'ummomi da dama, mata ba sa samun damammaki kamar ta kurorinsu maza wajen mallakar gona. Ko da ma kuma sun samu gonar, ba kasafai suke samun damar yin takardu ko hanyoyin zuba jari a gonar ba. A saboda haka, baiwa mata damar cin moriyar tallafin noma zai taimaka wajen bunƙasa ayyukansu.
1: Idan har muka samu tallafi daga hukumomi da gwamnati, misali yanzu ba mu da isasshen jarin da ya kamata, koko sai mu ce a misali muna noma hekta ɗaya, sai mu ce yau in muka samu wani tallafi za mu iya yin har sama da hekta goma ma. In har akwai kayan aiki, akwai kayan noma da su taki da abubuwa, in hekta goma ne ma, in har akwai abubuwan da za a yi amfani da shi, za mu iya yin wannan abubuwan. Kuma kaga duk dai ƙaruwar ƙasa ne, domin za a noma kuma mutane za su amfana, tun da kayan nan an noma ko mun fito da shi, kaga mutane za su siya kuma wanda za su amfana da shi.
0: Noma sai da kuɗi. Manoma na buƙatar kuɗi don sayan irarukan shuka masu inganci da takin zamani da maganin ƙwari da abincin dabbobi da kayan noman rani da sauransu. Sai dai mata da dama na fafutuka wajen samun rancen noma. Wasu ba su da abin da za su iya bayarwa jingina, wasu ba su da cikakkun bayanai ko masaniya na hanyoyin samun tallafin noma. A saboda haka, mata da yawa sun dogara ga 'yar ajiyarsu ko kuma tallafin 'yan uwa da dangi ko rance daga ɗaiɗaikun mutane. Wannan ya rage musu ƙarfi na faɗaɗa harkokinsu na noma. Kamar da Hajiya Marjanatu Umar, shugabar manoma a Afan a jihar Kaduna ta nunar.
1: Yanda nake kallon abubuwan sosai, in har za a shiga cikin lamarin a ba mata taimako yanda ya kamata, ni ina tunanin cewa mata za su jajirce fiye da yanda mutane ma suke tunani. Sai in ga da hasashen da ake yi ma akan amfanin da za a samu, idan har mun samu tallafi, mun samu masu taimaka mana, to za a iya samun sama da abin da ake tunani ma. Saboda mata muna jajircewa akan abin da muke so, kuma muka sa rai zani, muna da matukar yin kokari akai, kuma muna jajircewa akan shi.

0: Wani kalubale da ke ciwo manoma tuwa kwarya shine sauyin yanayi. Sauyi a yanayin ruwan sama da ambaliyar ruwa da fari da karuwar zafi suna shafar gudanarwar aikin gona. Kananan manoma mata musamman su ne suka fi shan wahala saboda yawanci ba su da yadda za su yi idan an samu matsala a noman. Wannan dalili ya sa fasahar noma da ke kira Climate Smart Agriculture yake da mahimmanci, wato hikimar noma da ta dace da yanayi. Hajiya Maryam Abdul Malik, shugabar kungiyar Green Growth, kwararriya ce a wannan fanni. Ta yi bayanin yadda mata za su ci moriyar wannan tsari.
1: Manoma suna bukatar koyarwa da wayewa akan canjin yanayi da kuma abubuwan kala-kala da ya kamata su dan canza a samu ci gaba don a yi kokarin samun food security.